0: eto ago laaji na lo tun ti bere si ni gba afefe kan baye gege ba ti man se
1: shakasha amura enigo walasha to je ni awari dorita
0: ba se man to lati eni ti se oludasile ati alase kan ni yi
1: shakasha amura enigo walasha to je ni awari dorita
0: ta to were were dori awon igbi ma lase
1: to baba o liri wa mo ni pa bible to baba
0: dori olotu eto dori olowo button wa to fi dori sisi o go viral
1: ani to baba o liri wa mo ni pa bible
0: ati mi ti mo je atokun eto
1: nipa sira amo to baba papa ni wa mo ni pa shakaja ori papa ko si be ko ba shakaja ni
0: bi mo se to lesese o na la fi ma nkin ka bo sori eto agolajin
1: ashate bayo ni be ni me se ti tani body ni se ti tani body aya fi ti papa ko si be
0: o da ni faji re.

0: nkan ti ilu yen so niyan gbogbo awa ta fi orin logba nigba na
1: ma je kweli o si mi ran bo rebe won ki no fine but you money like am teni teni teni teni
0: yo ti ma to speech ni bi ori wa bayi yo ti ma gbayagiyagi.

0: to ba ye pe se nji bo ni e ma lanu le e ma lanu le agola aji ti gba fefe kan bayi o
1: wa lo ba mo ge wa soju ago mo pa ton go ge raye o
0: iwo de le wa mo yen wa bas
1: a lo ba ge wa soju ago mo pa ton go ge raye ori ko ti na gere lanu le o
0: e wo awon lojo bi po gan ninu osu July se be mo
1: mo da gba san mo tun wa ya po po
0: je ki ololufe mi dada to sojo bi Aisha tuwuro la ayade sope
1: e ma ye pere to si de tori to si be dondon
0: happy birthday to you my darling long life and prosperity by God's grace odala kesan gbangbale wa
1: eye omi eye yepe e ma ye pere to si de tori to si
0: Eh, Orulawa, eja atura wale Orulawa, kuzi nga gado vese chele.

0: en to lopa mu to lohun o gba woro ohun o gba koro e gbon bo ni o wa gba o da to destination ni
1: to lohun o gba woro ohun o gba koro ani bo sha ti destination ni o bo sha ti destination ni a bo ti destination ni
0: awon eyan to je ololufe wa gidigan ni kan ni omoluabi ti won ma n gbo wa atawon to n pe atawon ti won fi atejise sowo ati awon eyan kan le to je pe awon akan ma gbo wa ni won ni soro sugbon gbogbo ba se n seto yi ni won fe mi ba wa lo ofro
1: alaye bi mo time lo si bi
0: pastor
1: tawon alaye bi mo time lo si bi se tawon mo gun ko so loru
0: ofro loju oluyoro ebe ti mama o ti gboro are ba won o
1: won pe ni down coach won pe ni down coach heavy down coach
0: awon ele back to back ni won te ele wa ni kan ni omoluabi ti won si gbo wa lati gbadegba eyin be lowo e pe lose to ko ja kini ta gbe yewu yo si bere si ni fo si wewe fun yin ofro ibare o
1: won ni down to mo so
0: baito ibare o Eto agolaji n tesiwaju ni kan ni omoluabi splash 105.5 FM ile funfun balawo felele nilo ti badan e ma gbagbe pe eni anfani ati darapo mo wa ni itako ijo ile to je ti kan ni omoluabi splash fm 105.5 ibadan eyen like e ko po repete e bere si ni fi awon atejise yin e ma fi sowo si wa yen ni o je ka mo yi pe eyin na nko e nbe nbe ni digbi fun wa

0: o ti wa ko meta wa bayi bo ni lose to nbo sa si ri o go viral mi
1: a tun yo go viral mi lose to nbo o
0: eh
1: lagbara olorun a tun yo go o tun tun ochara tun ni lose to nbo
0: ti a ja ara lara
1: re ja ara lara re pati
0: eh
1: tun tun ochara ni to ba lose to nbo ti ma ba yin tun mu go viral mi wa
0: o da

0: tí n ba so pe mi ori awon fanran yen iro nle mi na pa mo ri won mo ri awon fanran o nja ni aha o nja ni bi iji ni itako ejara o gbona te ba n go aside hot mi awon okunrin se n serve e ni hot hot hot fun awon obirin yen
1: oruko je lemi ti o je lemi igba tojoju won bo ruko na
0: ati bi obirin yen na se serve e ni oti oti fun oko re
1: rajokun
2: ya pelu baba mi oruko je
0: se ri gbogbo nkan ta mu waye bi igba te yan n ko akosile oko ni o inti kan mo wa dun mi ni wipe en to ti so fun wa pe beyan ba loyun koyun sara ni o lowo lowo ba ti n soro yi a tun ti ri awon obirin kan ti won tun ma ro tele awon ganamu elekeji to mu wa ohun ti oko n so pe ki awo gbanga si foko ni oju ohun ba a tun ti ri awon obirin kan naa ti je pe inu koto naa lawon naa to wa bayi o bẹ́ẹ̀ náà nàá sì rí dáńgbára choko obìnrin tí ó sọ pé kí ló ń ṣe mi ò fẹ́ wèrè wá gbé wèrè dọ́dọ́.

0: abala soro seke e ma ba ti man se wi pe eyin gangan fun ara lara yin bo ba wu yin e le ba wa soro labi aso ke so fun wa pe mo fe go live lori program ni o afia feda soke fun on to je yin lokan wuruwuru te yin wo pe bo le se le wa ojutu si e fe na ara yin so
1: wa o e ateji to ti so wa o ni gba kan bi wa kan ise loro ni wa ti abamu loruko ti
0: bo ba si je pe eyin o fe be e le number fun alabi aso ka wo gbe wa sori eto yi
1: loruko je ni je ni
0: I want you alone for your body, Moton Tio, you took where I
2: can't.
0: Took care one like a
2: Jew. See,
0: I'm an unjani or follow one rain.
2: It was up for me to be told.
0: To je wi pe bi oro ba koke to ba kanle awon eleyi mo bi ta gbe si lagbede meji aye ati orun

asuma ewo nikan ko lo ni ya re o iya temi abiamo agboja gboro gboro ni o iya temi nbe laye adijat ore oluwa adesope ataro atosan atale atoru pipe

0: o da ni bo la nlo laaje loni
1: to ni to ba fi sile o tun le je jabo koko to do o de kan fa ko si
0: o dori oko iyawo kan iyawo e iya oko ati awon aborilulu legbe egana ti won duro tan ninu igbeyawo yen

0: oni ko se pe ko jina ta won di oko laya laarin ara won olorun sina fun oko ohun pelu ikun lowo tohun na awon ri ile nla kan ko
1: pelu yen ka se aye ba jeje eni o fe ni foro
0: awon wa ko sinu ile tuntun
1: aye tuntun aye tuntun aye ma de
0: oni leyin ta won ko si ile tuntun yen lo di pe omo wa di meji lowo awon awa ba won bi ni o awa ba won ka laye.

oni wo si ma te loko un so ka ki ni oni se ri gba ta n wa bi omo keji eleyi ta won se eto isomo loruko to je pe isomo loruko ta won se won ah awon na owo gidi gan awon ko en pe la sile lomo ta won bi oni awon nawo si iko mo yen gan koda awon eyan wa lati le okere lati wa ba won yo ayo omo to nti ile tutun eleyi ta won sese ko oni se wa ri ore un kan lo koko ke fi pe okan lara awon omobirin yi ti ya ko won so pe molebi ni won je si ohun ore ehun lo koko ka won nibi ti awon mejeji ti jo mura awon moko na bi kan ninu ile ti won sese ko na ni ti won se be je ite ara won won mura ti se somo loruko lowo ngba na ni o oni ore n wa pe n pe mo ri nkan kan sugbon mi o fe fi idi ododo oro yen mule ti n ba ti ri mu ti mo fe ri mu daada ni won o to salaye fun o

ya ko nba dan pe a awon ya ko re ni won bo ti wo won mu awon ebi ihun lo bi mo ohun si tin ko won ra ka ki maun lati pinne sene o no wa dan pe mummy so da yin loju oni mama ba tun yiju eyin gbo awon omo sisin mejeji leyin pe abi won na so pe be ni family na je si mummy Olorun wa koju soko hun pe se awon meji ton duro yi se family mummy ni won Oluwa ni ru question wo lo nbi mi le re se bi mummy ti de lo npe family yon ni a family ni won je na hun Olorun wa mu ero lewo hun ti awon fanran ati awon aworan wa nbe on kokko si on fi han iya to npe mummy e wo awon fanran yin oni ni awon ma se ha se bi si leyin yi pelu ti mo wo yi se bi si ni yin won ya ko ba npe kini ki le ri te n pariwo oni mama on ba ni eyin na egba ke yewo awon omo yin tin dan kan wo leyin yin e ti won se yi e wo ni oni leyin ti won gba ero lewo lowo mama to yin e ya ko ti eni o tawon na wa wo na ni kini eh mama na ti mo pile gba so fun won tele ni mo ti ni won pada pe o lemi kan iwo kan ti won bo so bo se ba pe mama re kale to ni won ma wo kini ki loju oriri te ni won ma wo kini eyen de eni suru nti yin o oni na ni won salaye gbogbo re fun won nje kini alaye ti iya oko se fun iyawo e ati ya yawe loju omo re ati awon omo bere meji ta nso nipa awon yi oni ako n badan pe wo wa eyin ana mi oro ti doju ogbagadi keyin na o farabalẹ ke si gbo mo si fe ke gbo lagboye ni se ri ninu ebi awon omo baba oko tohun nibi to n ti loko tomo ti na ti loko yi won ni asa kan nbe ti won ma se nje kilaso ohun won ni ti won ba niyawo tan won o tun wa ni awon osoro olomoge o kere tan meji legbe to je pe gbogbo ti won ba se fun iyawo ole ni won o ma se fun awon omobirin na e gbo mi ye won ni iya oko se lalaye pe ninu ebi oko ohun to n ti loko bi awon ba ti loko baun oko awon tun gbodo ni awon omidan meji legbe to je pe gbogbo ti ba n se fun iyawo onu ile re o na ni o mo se fun awon omidan gege bi onilakaye ti iyayawo je iya yawo ba bere pe e dakun o awon omidan te wa n pe won gbodo ni legbe se bi iyawo lawon na ni abibo o won iya oko dahun pe a le pe won niyawo won kan wa be ni titi ti won o fi lo re loko ti won bo ba ti lo loko ti won oko o tun wa awon osoro meji mi to si je pe awon tawon je ya awon na mo siru oro un won ni yayawo abere pe edakun nigbati eyin wole oko se bi won se

wo la fi je kuro oran yi ti o fi tan lawo o le mi ma nbere pe ka wo ojutu si laaro yi o 070-6949-3000 at 0701-4475-770. Nkan ti mo gbo ri pe o ma nsele laye atijo ni pe awon baba wa yen won le ngba to ba fa yawo tan won le gbe aburilulu legbe gana won wale ti won so pe ki yawo bomi lo lewe ki se pe boya won wa so pe boya oro odile tabi asa idile kan ni mi o gbo yen ri mo se ngbo for the first time baba ti wa ri awon eyan to je pe agbalagba ni won tan gbo wa lowo lowo ti won mo pe ru asa be wa kan ja mo seri awon bidan meji ti nbe pelu arakunrin yi ile eko giga fasiti won wa o bi an ba lo ile eko te ma fe pada wale won pada wale won ebi wa bere pe awon obi awon anyun ko se won mo pe won ti wonu asa idile awon ebi oko yin yi mo to pa bo woro abi mo se bere abi odani

0: Miriam.
1: Ma.
0: Bo ni.
1: Dada ni.
0: Mo ba gbe re ko mo.
1: Ah.
0: Iyawo lo ko si. Owo o le je.
1: Awon obirin meji ton ni pe won kokko lo ton ba ti lo ni oko ti won.
0: Mm.
1: Won kokko lo loko ti won na. Keyan to le pada. Abi ko je pe ajo so ti wa laarin oko ati iyawo te pe yo si so fun won pe boya ohun oni nkan kan se pelu won mo o. Ko to pada si le to ba ye pe ni be mi se
0: ni iwoye tomade ti e.

se mo pe omode gbon agbagbon o na la fi dale efe se be gbon ti sisi o ngo viral wi oni bi awon omidan ati e momidan ta le pe won so mi dan sala wa pa awon eleyi ti won ba ti lo re loko ti won ba lo won atoko ati yawo won pada tabi ki won ti jo ni ajoso laarin ara won pe won le wa be o sugbon oko oni ni nkan kan pelu won mo mo fe le so pe awon asa kan nbe to je pe iwo omo lu abi ofoju bade me mo le yan se ni yawo tan ti won to wa pe awon medan meji kan to gbodo wa ni kona bi kan to gbodo mo tun o se bakan bakan niwon ba belenga to ku 0706949300 at 0701447570 awon number mejeji to wo ikan ni omoluabi nu eno lanfani ati dasi looro kutukutu yi se ri bi le se mo lo bayi atemi ateyin inu ayo o na la jisi

0: kini gan ni won se timotimo fun se fun awon ipe jiroro lori phone laarin oru tabi ka sun lalaafia se fun pipa adehun owo pataki de tabi fun pipa oju de ko run gbe e lo ye se fun iwo jamora pelu irori iwo na lo se dajo oro ni royal phone ati se timotimo to le se ohun gbogbo nitori pe a wa lati je ki igbe aye rorun fun o royal phone Imolara ojulowo igbadun lati odun 1980
1: Ti idunu ba ni ironi Nigeria bayi je leni o se dun
2: Akoyawo je yawo e mora
1: Fun odun 175 Coca-Cola ti wa ninu awon akoko idunu ti o mu wa po lati gbeyawo si ojo ibi si isomo loruko si iwujade si igbokegbodo koda si gbogbo akoko o ti pe adesijo wa
2: o le fe ni koyawo e lenu
1: nisin o le je alabapin ninu ayo wa ki o si je gbadun ida ogun si pelu Coca-Cola Fanta ati Sprite pack 60cl fun iwo nikan soso gba ti eni le itaja ti sumo e
3: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: Solitaire Quality Anti-Malaria contains Artemether and Lumefantrine, available in cherry-flavored dispersible tablets with very convenient dosing for kids. Charlatan is also available in tablets for adults. Knock out malaria in 3 days with Charlatan from Shalina Healthcare. If symptoms persist after 3 days, consult your doctor. Charlatan is endorsed by the Nigerian Medical Association.
1: Ekuleo. Ebi npa ka si nkan si ni la.
2: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
1: Iwa na mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
2: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
1: Mo se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
2: Iya to ya yi to si mo tojo omo ni.
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.
4: Okay, aki kabo pada. Eja tesiwaju. Lori iroyin ti fun ti edo gege bi ati lakole re loro yi. Eja ma gbara kasida si ni gba yin lakoko. Gege ba ti ma fun yin lawon kunkun dun assorted die. Shakin bembe don bembe arara body kerekere gbogbo e lori ranran. Abi no biso?
5: Nazo.
4: No biso?
5: Nazo.
4: Let's go there. Lori ile si awon opele
5: e si le fe ijobo ologun e si se ologun
6: ewu ni se ologun
4: okay o eja tun ni so nbe ile igbimo asoju sofin orile de Nigeria ta mo won si House of Representatives abi be ko le so won jo so na ba wa
5: ba
4: okay won ni igbimo tori si iwadi ati itopinpin on to rogba mo ile ise ti ri si ipolowo orile de Nigeria fun awon oludokowo nle yi lati le okere lati le ma yoju wa kan le ma ri wa bu ti wa ni ke rimo kan ma ri wa gege bi ayo lati le okere won ni won ti bere si ni gbase iwadi siwaju ati siwaju si wi pe enawo iwadi si akata gbaja gbaja e pe ko yoju siwaju igbimo ko na tun wa wi tenu e ta ba ni gbaja e ye ke mo wi pe olori awon osise si are orile de Nigeria ni gege bi won ti wi o won ni ke na wo pe ki gbaja bi amila ko yoju na siwaju igbimo yi be na ni awon asofin to pa lase o fun oga agba fun ile ise olopa orile de Nigeria IGP wipe eni ti se DG gangan tan ni be ni inu akata won be
5: iya
4: semindi
5: semindi
4: won ni adediyi adeyemi o ki wo mo na yoju wa siwaju igbimo yi to ba dojo ru Wednesday lati wa se kini ki o le wa wi tenu e ki won le fi oro gbo ni enu wo lara ipe eleyi ti igbimo yi ti won pe tan se pase si akata latuji disu ti se oga agba fun ile ise olopa le yi pe e produce re egbe wa adeyemi no ki won a bi loro ni waju igbimo na saju ko to digba na inu iwadi won awon ti won ti yoju si waju awon igbimo yi o na lati ri eni ti se olori leka ile ise o itori si oro awon ijoba papo orile ede yi head of the civil service of the federation arabirin didi Wilson Jack koda to fi ma eka director general fun budget office ni orile de Nigeria Taminu Yakobu ati ani ti se oludari ni eka le fowopamo to nbe nile ise ile fowopamo agba orile de Nigeria director of banking service ni CBN Amisu Abdullahi koda accountant general na of the federation Samson Din Ogunjimi te ma assistant commissioner of police Bashir Abdullahi eni ti won soju IG nbe won ni awon eleyi na ti yoju saju amọ pelu e lowo won ni ipe to dun bayi obale bage ni si ori tabili gbaja wi pe ki gbaja o gbera ko si fara re ra si akata waju igbimo yi lati le wa so tenu e gege bi won ti npepe human an environmental development agency ngba ti awon na o ma soro won ni ewo aparo kan o gaju kan lo de te ba wa lo gori ebe yen na ejin ko sokale lori ebe
5: bi pe lowo ro dedete to
4: ko bo le bayi won ni sugbon ti awon pepe lowo ni pe ebo orisirisi la mama gbo gaga bi bari ti konjo ni
5: baba
4: baba re si bi ara se la kon gbo ri ni si se ba sa yi lo waye o ka ti ma be won ni
5: inu bi ti
4: o wa nbe o sorire won ni inu ori bari un won ka lo ya step aside won lo ya wa jade won fa jade nbe won ni egbe wa pepe wi pe erakun o chief of staff eba ni step aside
5: just like that
4: no wi pe na pe
5: won
4: ni eba ni step aside ki wa di yen ko le ma tesiwaju gaga bi header alaga won be soraju olare waju olare waju bi o ti opale ko
5: baba nje
4: won ni won pepe o
5: pepe
4: ki mo do segbe kana kan ye ba lori aga tan fin pe won ni chief of staff un kan ye ba nbe ki iwadi tan se ko le nitun
5: ko le lalaafia
4: gaga bi ati wi o
5: pe kan jo ntori olohun kan
4: won bebe
5: be ti bebe njo ro bebe
4: eh bebe toro
5: eni oruba mu na lo le toro bebe
4: abi o
5: o da to e je n lo si oju iwe keji iwe royin the nation lapo odo temi nbi ohun ti o si mu jade nbe na leleyi ti won ni ijoba apapo orilede nigeria ti soro oro ti won si so yi won o pe so rara oro pe eni ti e ba fe ya ko ya eni ti e ba fe disi ko disi
4: e be binu tani
5: won ni o so fun orilede south africa ni oro ni pa orilede south africa ni o
4: ni
5: pe e wa ri nkan bayi en ti se alakoso won yen ronald lamola ni ilu abuja ti o je bi asoju won be ni won ni na won so fun ni ilu abuja ni ana nipo nje mo pe omo orilede nigeria meji din ni 98 nigerians o na ni won ti da emi won legbodo ni orilede ti yin laarin odun merin gbogbo nkan won yi si ni lati duro o to ge omo lefi
4: be ni
5: lamola won ni o na ni are orilede ti south africa Cyril Ramaphosa ti on lati orilede south africa wa soju won ni orilede nigeria ni pataki nigba to de to bale si abuja fun awon atunse ati awon ipade loni ranran leyin awon isele onikolu to nwaye latodo awon orilede south africa si awon ajoji le ti orilede nigeria pa na si tun je okan lara won won ni o le orilede nigeria omo orilede nigeria to le ni egbejo edegbejo over 1500 Nigerians oni o na ni won ti ko kuro nipasẹ ijọba apapọ orilẹede Nigeria ti won ti ko won kuro to si je pe won ko won wa pada si ile tori ile labo isinmi oko ile la wa be eyan so lenu o bi oluwa e sapo iyako ni won ni eni ti se asoju orilẹede South Africa ohun na lo si wa jabo ise o latodo Ramaphosa fun aare orilẹede Nigeria ti wa Bola Ahmed Tinubu ki o to di pe ipade wa waye lori ohun ati awon ikan pataki nibi ta ti ri alakoso keji fun orilẹ okere ile Nigeria Ambassador Sola enikan laye enikan laye ni so fun Lamola ati awon iko to wa lati orilẹede South Africa wipe aare Tinubu o ti pase wipe ipade ohun naa ni ko ma da lori gbogbo ohun ti aare funra re to se lapejuwe gẹ́gẹ́ bí ìkọlù adúláwọ̀ síra wọn àti ìkópayà bára ẹni gẹ́gẹ́ bí ọmọ adúláwọ̀ afrophobic attacks àwọn ìkọlù lóníranran láàrin ara wa síra wa adìẹ ń jẹ fún ara wọn nu
4: ọlọ́run
5: nípa pàápàá jùlọ léètò ni wọ́n ṣe àwọn ìkọlù kan sí ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ áfíríkà míì ní orílẹ̀-èdè south africa lọ́dọ̀ tiwọn wọn ni ààrẹ ti ní kí kálukú tọwọ́ ọmọ ẹ̀bọ́sọ ẹ bá ara yín sọ̀rọ̀ kí gbòòrò má dé o wọn ni tó a ti rí àwọn ọwọ́ tí kinní ọ̀hún tí ó ń bá dé báyìí ó sì ti ń di ohun ìkọni lóminú fún ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà ambassador ẹnìkan láyé sọ̀rọ̀ lé tó sì jẹ́ pé ó ń tọ́ka sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lóríṣiríṣi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù àwọn páàhẹ́ àti rògbòdìyàn eléyìí tó ṣèlòdì sí ìgbanilálejò wọlé tá a bá mu látọdún 1995 léyìí tí àkọsílẹ̀ rẹ̀ sì fi hàn wípé ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà méjì odin ni ogorun ohun na ni won ti ran lo si orun Ashanti awon binu binu ti won binu lori asan to je pe ka leni loko ka fori eni gbe ogiri igana ka se tun ma se orisirisi saka fun ni bi ose gbogbo ohun won ti se fun omo orilede Nigeria ni orilede ta nsoro re yi o be na won se titi wodun 2022 alakoso lewa ewe o wa soro pe e tun wa wo Pretoria ta riun oni ibe yen gan lasan eni lati tete gbe awon igbese to ya kin lala o lati pinwo gbogbo isele ikolu tin be nbe yi won mu ikilo nla na wa wi pe nte nse yi ajosepo wa to ti jo wa ni atodun bodun ajosepo wa to ti jo wa ni atosubosu afaimo ko ma je pe nse la pada fi gigun ni bi kan gbede duro ai bi o ba ti sile lati jiyanja be si ni ai to enu enu enu enu kalu abi bo won ti mo so na akuku joye
4: akuku san
5: ju enu mi o ka ilu lo ki won tete ba omo wi kan si fa won leti ki won ba won soro nibi ti won ti n gbo nitori iroyin si n gbe pe omo orilede Nigeria kan si tun be nbe lasiko ta wa yi na to si je wi pe iwa ibikita ni won hu si won ti won si n di aje won ojo owe keji iroyin to se bi en gun die ni iwe iroyin the nation lo gbe jade o
4: o sa a fe polowo ka polowo lodo oluwa de si run mole agbawo ni kete ta ba to dari pada de atemi atopele a fe di osun
5: osun saya ni wo
4: a de wo iwo na lati e gba agba wo
5: to lo je wu emi lati ri kabiyesi telu akoko
4: ko se ntifi se yan
5: mo fe bo ba jaye die
4: o aye aye lo ba je
5: be ni
4: aye lo ba je to ba je nu oba to ba jaye nu aye oba ko se ntifi se yan de wo ko rola de wo ko ripo de wo ko royin
5: adun le
4: ko kan ni o ni o ma bere
5: e agba wo ejalo
4: e ja rojo je araso
6: mo ti bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejọpọ itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
7: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
6: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
7: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: aki hika bo pada si ite si waju ti fute doru nyi. Lori kani omalua bi splash 105.5. Ejani suni be. Okbele oro.
1: Yeah.
0: Teti bele jeko bao ko to denu ako. Awon ko eru. Lati ma akpolowo ikwe. Ogwe. Yala ma. Olo yokba ma ofa ba gidani. Ogwe shisha. Awokba aroni. On chefe buka. On shisha bufo.
2: No,
0: lori igbesi alagbara kan ti o ni se pelu atunse si ofin labala to nbe fun eka ile ise ajo eso oju popo eti etun le mama wipe lara atunse Federal Road Safety Commission Act lodun 2007 ti won fi sagbekale re nbe ina na ti fofin de wipe awa bonu oko gboro oko ero awa bere si ni polongo yin rere an se waasu
2: e wa gbawo se wa gbagbogbo e abi so lo lo na bi nkan ri e wa bere si ni ma fe ma se ipolongo kan be won ni lowo yi street evangelism won ni gbogbo eleyi ilana igbese to ti wa nle tele tele ti o fi ti di moni o di olorun moni to si fe ma pu fo lo pelu ilana ti won gbe kale won wipe ibawi ofin owo yo ma wa fine ni 50,000 ni embatasi agresi lori wipe awa bo nu oko gboro eyi awa bere si ni polowo antaja an bere si ni ma se wasu ninu oko won ni ke se ilana lati fi boju agan si esin kankan o eyi egbo wa ke tun tun wa gbo ke se ilana lati boju agan si esin kankan bi ki se wipe ona latu ti se ifilole in titin belle tele tele lori agban ti ejo esoju popo ni straightening road safety enforcement and reducing road crashes ini afojuson won latari bi won ti ni awon oro kan bere si ni jade lati agban awon elesi omo leyin christi ti won tako criticism from christian bodies wipe ilana yi lati gboju agan si esin awon emani won ni legbe ma sofin soro koda ninu atejade lana to waye latodo eniti se lori ile senator opeyemi bamidele lo ti pabi lo ti yabidun oro wipe asigbo ni o e ma si igbesi awon gbo ke se totun totun niseyin inti tin benle tele ti awon kan roko mo ni tawon si tun ro so mo lori atunse ati ifilole ofin ohun to ti wa nle tele lowo lowo yi ki se igbiyanju igbesi ati boju agan si ase kankan ama ntiti nbele lori lana tako antaja ninu oko gboro aba nse waasu ninu oko gboro ofin to di nbe o
1: ofin wa
2: awon eyan kan mo ni
1: won kan mo ni
2: sugbon ti wa gbo bayi
1: o de ti ye yin be
2: bi mario ba wo na oko gboro ti eni ogun folele yi eleyin pa yan padan on gba gogo baba sasun o wa bo
1: kini mari se fun ah to o so gba wo na o da to
2: mari mari ama nje
1: iroyin leleyi o je loju we keta we the nation la ro yin won ni o le ni ogoji awon afrasi igara olosha koda mejo ewewe tun be ninu won to je pe awon gangan ni oga agba tin dari ko palu ponpo wakilu ma daluru le to je pe won ni iko mogun le Nigeria pelu ifosuopo awon eso leto abo mi ti won yakin lala ti won ti ran lo si orun asante wi pe awon won yo won o to leni ti n ba ni gbe inu aye koda be eyan da won papo ma rin eran ko gan won ma ba ye eran ko je gbogbo
2: won contaminate.

0: tintinu wa lawujo iroyin ri daraya nle yi aderunke adesola olori sport man gbe wa debe anytime anyday Jawosi on Splash FM 105.5 Ibadan. Awodi tori bara lori yeni. Leki leki tori kefun tu lo mani gini gisi ni o. Olori sports tuti para ila potu. El ni utan.
1: Oda enyi temi Aderunke Adesola olori sports. Ibadan kama vinga mutu tide. Lati ma janyi si. Lati ma gbe yin debe timi ide ni janyi le. Oti shwajo eni kankuje. Eni gugi are. Eni ma yon funu. Ewe eni shawure gie wa. Ni bo si okokun aye okay esingalo e ma fo e di amura wa
0: de mu tu gbe de ibadan ka ma binga tu ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun oseju lo ro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atoju e ti Friday ni Splash FM 105.5 ewu ko se mo ni

ni ayo meji si eyo kan ona lanfani iyen lati na won e ripo lagbara iyen ni mole rashid stadium ona o ni won ti ko ya yen na ti ko fun won e wo emi ganganu le ni bo se lanu le di si ti mo bi se pare do eh bayana bayana bayan beke hey oluwa o ko lagbara okay patience o ko njo.

0: aja wi pe won ti to ni won se to bi omo ologun kan duro dede kan duro daada ni e je n gba won lami to mi wole la ro to ni abdulkadir aderegbe ka won ara le la ro yi
1: ako ojumo gbogbo ara le ako ojumo atoku ako se ni
0: abdul ikma to molara
2: ako ojumo ara le ako ojumo atoku
0: oda la kokko na ti e kokko wo bi patience oko george bi o se yoyan ko ni heat yi na ele to wa molede nigeria ni wa ti ri o na na show e tin patewo ti mi loju tv a wo bayi ni a si mo mu wa fun 400 meter ni ohun na ohun ni won sa sugba ja wa sin ridje fe ile adulawo to lanfani ta won obirin to wa ye iyen ni ana ko to de wi pe won introduce gbo awon athlete yin won introduce won to ka wele won bo se bo kina person na fa so yi olede lady elephant iyen ni ana won jo koju ara won Cote d'Ivoire won se dada pe pada wa sin ridje fe ile adulawo awon obirin leyin odun mejila won fi ajebo kina faso ami ayo merin seyo kun sugba south africa god
1: seyi laporo temi ta ba wo
0: o ya mi lenu bi ya ma
1: mi ti ri efi ati wo fi gagbaga yen lati kedele ta ba wo dada lo to ta ba wo fi gagbaga yen o le de south africa won gbin yen
0: o e ri ba mo ile se jo ti emi ti alozi
1: o le de south africa gbin yen ju sugbon se di ball ala fese gba in ta ba de ti pe ni competition o ba yato pe boyo gba brazil gba netherland yen ko kan ayi and if football to benny and if football ba ma favor lo ma favor ta ba wo gan iseju die
0: oyo ma kan won ti ni set yo
1: o ki ifigagbaga ko lanfa lati tenubodo olorile de tanzania na mu ifigagbaga na mu gbe elekeji yen wa to je pe olorile south africa won pada rigo emi kan ri pe olorile south africa won gbianju sugbon intan kan tan lack lana yen to ko ba south africa ni wi pe won mo bo se use opportunity to se am lanfa be tori ta ba wo awon anfani ti olorile south africa ti won ni ni ana yen o lagbara po sugbon won ni ayo to le utilize to le si amulo re
0: awon anfani yen
1: oloko ya je won o le de tanzania so to taye to ni lana lana yen boya lo to merin ninu so to taye merin tan ni o de mi go meji je jade be ele to tumo si wi pe ta ba wo dada o le de south africa yen won ni lo lati lo je wi pe ki won tun amu dada tori emi ta ba wo group won awe group won o le de africa coast ati burkina faso
0: wa
1: se ri africa coast ati burkina faso de ri emi mo tun wo fi ga wa ga meje lana amejije ese riro ti south africa ba ba iko burkina faso ba fi ko si gba bo se ba iko tanzania gba yen tanzania won tun fi ajo le south africa ti won ni pe ku iyan ninu dije yen
0: first start ni yen ti ninu fi jade
1: iyan ninu dije yen
0: disqualify be ni to ba ti ni first start won disqualify ni ki so mo nigeria lo ni first start so ki se patience ko judge uniform omo ti mo so ko jo mi cha aloze yen mi ro ruko dada ohun lo ni first start to de ti jade omo jamaica omo jamaica ti ni first start la tori pe se ari first start ni dara ya athlete ni athletics ni pe oya oyo mark set won wa so pa o gbobon o ti wa saju bo didi abo lucky bo to du komo
1: gbabe lo le ni so lapodo temi south africa won ni lo lati dira dada ti won ba fe je ko je pe ifikalaja won elekeji o na fi ran won pada si ni
0: o da anti bere eji ohun o to de je pe patience oko njo ojo mo lede nigeria o sare lowo iyen ni akoko ye olorun lo le mi ero okay okay okay mi o ri patience o mi o ri patience seyin ri patience
1: o ta o
0: lo se ko ta o mo ipo keto walk yo 400 meter ipo keto walk yo ipo kini ati ipo kejo bolo se sugbon iye seju aja to ba sa o na ni o mo sa tono nti o sele iyen ni o ni lati wo semi final oya oya oya oya Olorun lo le mi ero laaro toni patience oko george patience oko george patience oko george patience oko george ki lo je o je ba sun ni o je ba sun ni o je ba sun ni oko abba omo ele la wo gbo oro gbo oro ni o omo le de canada ipo kini ko kejipo ah oluwa asin top 3 Olorun lo le mi ero o ni lati wa nipo kini sipo keta o kere tan ko le bo si ipele eleyi to kan yen semi final 400 meter patience o si wa lara awon ile dada yori ona ta ni to se dada fo lede nigeria ye lakoko sugbon ni sata wa yi form patience okon george ko se dada leyi to je wi pe

0: bi sile piece wa o ni olelomi nu awon oloselu yen pe gbogbo yin se transfer teyin olelomi gba to ba doju agbagade tan a kan ri pe nkan wa ho ni awo egbe ko ni eyan awo yi ko ni adi lawo a kinode
1: bo se mo ri ni ajo se joba ri bo se mo ri ni ata ari mo sorry lati so eleyi ari nu commissioner ngba na ta jo serve la yi alaji la modishina to ko already gangan o ti negotiate pelu opposition imile ta announce result o ye ka ino ti mo reti commissioner yen si imile le ni yen titi announce pe o ti wa nbe
0: o ti o ma ri ni an
1: ta ba te lo da en to ba transfer da an ko ni transfer wa wa yin now wa de ma ba le je
0: ah ongo
1: beni so one
0: one ongo nu
1: en to da lo should be very interesting
0: so I wish to deduce something from these questions.

0: man se update lori awon lana epo ki e ben se be o da patu ti kan kan mi mo yin lowo bi o ye je ka tu gbe update won bi so to ba tun le wa nkan mi tori won lori oro to wa le won tun si wa onu ogbalu mo koro yi ti won tun lo le lori
1: e ki won wa jade na ibrahim se gban ni abi ki lagba so pe ngbo pe se gban le ale abi bo lele ti
2: bele kan gban le oko be won gban le alari na mi da ko ale fun
1: okay so you
2: go ale lo mo n fi pari da ko ale mi o da ko ale ri
1: to ni doja ni pe so mo gbogbo eyin te ma yin ale bayi gbogbo awon owo le ni yan ma le ma nlo loja ke mi o tun pada bi o lere
2: pe awon ni ma yin ale ah so ba mi lo ko je lo afefe ni
1: emi ro be ni
2: iru kiru iru ere kiru wo nu
1: iwo la so pe ko ri be
2: ni be o papa
1: mo ba so ni
2: mo ba lo ko je o
1: ah mo abi
2: oju oju kala dani o
1: adawo
2: e to wa loju meje o ti do be o emi na pe ni alaya mo lale
1: so be wi kankan ni
3: iko ra mo le je si police station
1: pe pe lo ni pa
3: emi o ni kan na pa o mo ni mo le je si police station
2: pe o to ni
1: pe o mo bi melo
3: ah ah
1: at least o mo bo melo
3: la o ti won ni awa te mo bi
1: iro ni mo bi ki le ri soro yi
3: ah
1: lori ki le ri soro yi si wala
2: be ton me si mi
1: lori ki le ri soro yi ni lo wa ti di star okay Thierry Henry o ti je di mimo wi pe o se mo ri o gangan ni wahala ti nbe fun Fini Junior o ni se ri gbogbo wahala ti lo lowo ba nuko Madrid Fini Junior yo fe se loju yo fe kini kan yo si pa kan yo sawo o ni o se mo ri o gangan ni issue ti Fini ni bo lo se wa jo se mo ri o e je asare pada lo si kasare pada soju oja ka wa wo awijare ti Thierry Henry wi to bi je pe o ni o se mo ri o ngangan lo wa ni di oro yi e ja loju oja kade e ku kale
4: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn.
5: Orúrú ìsebè ni mo fẹ́ràn jà rẹ.
4: Orúrú àbúrò tí ò lórúkọ kẹ.
5: Ohun rẹ̀ kò mọ rárá.
4: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
5: Àmọ̀ pé.
4: Wọ́n ti pè ìfàmà fani lápòyà o.
5: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí.
4: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
5: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
4: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́.
5: Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, ó sì mọ̀ pé wà á gbádùn
4: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
5: Òótọ́ ló sọ, ó ṣe wọ̀n rẹ̀ ni. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
4: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
5: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
6: Are you in need of a nice and comfortable fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs with a home away from home feel. Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com. or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.
7: Chai, my head, oh God, landlord. Why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot so. You don't do test?
8: Yes, see result, oh.
7: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya siam, take am. Hey, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
9: Luta, brand of Artemeta and Lumifan Train, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
10: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
11: Be prepared for global opportunities.

0: beyond buildings.
1: Mo ti bere fun ole salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la mo lebi mi o ti eda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
3: Are you in need of a nice and comfortable fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs with a home away from home feel. Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com. or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.
4: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If you no be Panadol, e no fit be like a Panadol. Make you always dey read the label before you use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
5: Eku le o. Ah, ebi n pa ka si nkan si ni la.
6: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
5: Ah, iwa na, mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu.
6: Hmm.
5: Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyemeyen.
6: Hmm.
5: Mo fe ko sokutu o.
6: Hmm.
5: Ko gba yagi yagi.
6: Hmm.
5: Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
6: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
7: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles.
5: Mm. O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyin.
6: Iya to ya yi to si mo tojo omo ni.
7: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni tosi re bayi.
8: Airejina lairabu ki okere da
1: nto ba ti ya kan ko gboro gbedan wa ti lo ja lore tabile kan ni omolu abi
9: pirin
1: eyan lolufe wa ni ata elu jara ni agbaye adupe pupo ju lowo yin johnson de nobo ogun seyi to isola correct ajibola
9: okay
1: adupe pupo pupo ju lowo awon eyan wa o e seun gan ni ami bo wa nbe awon wa wa ni ata elu jara pelu wa e o ya e ma ba ni like
9: e wo bo mi nbo lo so pe mo wa o jo yi awa mejeji Bẹ̀sí nìkan ni o gbọ́dọ̀ taari tójú bá rẹ wa.
1: Kò tí ẹ lè yé gan.
9: Tí ó bá tiẹ̀ tójú bọ̀, á ti kàbọ̀ lójú ni.
1: Ọ̀nà ti wo kíní lọ, ká kíní lọ.
9: Á ti kàbọ̀ lójú ni.
1: Ó sì ti tẹ kíní lọ báyìí.
9: Mọ tójú bọ̀ nù yàrá yàrá kí lọ́kọ̀.
1: Ewo ń jàmọ̀sẹ̀ lọ, taari jẹ́ tójú bọ̀ lé.
9: Kó tójú bọ̀, àwọn ta sí lójú.
1: Ọ̀rọ̀ yìí ń kàn ó ṣe ní láàánú púpọ̀ púpọ̀ ju kọ́lọ́run ọba jọ̀wọ́ àwọn èèyàn tọ́rọ̀ ọ̀hún kàn kí ó bá ní rọ̀ wọ́n lójú.
9: Àmì.
1: Ṣùgbọ́n fún àǹfààní ẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ̀ wá náà fún ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́ ń béèrè pé ojú òpó wo làrọ̀ mọ́ ní àti ayélujára. Ojú òpó Facebook ẹ lọ ṣe àwárí ẹ̀ ní tọ̀nà /FM105.5 Ìbàdàn. Ẹ like, ẹ love, ẹ share, comment yín, ẹ jẹ́ kí yẹn kí ó máa gbéra. Lẹ́yìn yún ẹ bá wa pin mẹ́wàá mẹ́wàá. Ẹnì kọ̀ọ̀kan ni wà yóò dá ẹjẹ́ ká lọ tààràtàrà sórí ọ̀rọ̀ kan ò tó jẹ́ pé ọgbà nǹkan kódà ó tún gbìn ín wọn ni akẹ́kọ̀ọ́ kan eléyìí tó ń kẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀ka tí wọ́n ti máa mọ̀ dájú nípa àtúpalẹ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá ẹ̀yìn ẹ̀rọ ayélujára ò ní ilé ẹ̀kọ́ gbogbo ṣe ti adégbèrò léyìí tó jẹ́ pé ó wà ní wàásìnmi ẹ̀tọ́ rẹ̀ wọn ni ìjọba ìbílẹ̀ ti ewékorò nípínlẹ̀ ogun ló wà ọjọ́ ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tá a wà níbẹ̀ yìí ona ni awon akeko egbe re won ni an bota bombo kaluku won bere si ni kegbajare pe ire ewo re omo lomo to je pe o ti lo do kokko eji eta erin epele ase kagbe eko re ona lo wa le to si je pe edigun jale sele o ni agbegbe ko ti an pe ni eruko won ni ejama pe isele na edigun jale ohun awon adigun jale se be won de mi omo lomo legbodo nigba ti won tesiwaju ninu atotunu won won ni ejama pe ijoba ipele ogun ati awon osise leka eto abo ni ipele ogun won ja fitafita on lati daje pe won da won lowo ko won ni sugbon sa e po boro mo won se be won yo omo lomo ni sa
0: nigba
1: ti awon akeko ohun ti o tewaju won kora won jo be daje pe ajo na to je ti ijoba apapo le yi to lo lati ilu Abeokuta si ipinle Eko won ni o se be oju won koro bi jogbo be na di ona pinpin won si n salaye wipe isele ta n so nipa re yi o won lagbara awon o fe ru e mo omo lomo to wa keko to wa nipele ase kagba to ku bengan ko setan patapata leyi to si je wipe o se be o doku leleja ta nigba ti won pari atotunu na won ni opolopo awon akeko mi ti o ti eku na o ese kan aye ese kan orun o na won na wa le to si je pe won ti gbe won lo se ile iwosan bi ati nsoro kolorun o ba jowo ki o ba ni se mo ni
0: ami
1: isele o se ni laanu pupo pupo
0: ju
1: kolorun ko mo je ka tun riru e mo
0: ami o okay a je lo si bi isele kan ti oba awon eyan na lokan je iru kila ba pele yi be si ni isele be yo ma pe akiesi awon eyan si bi gbianju wi pe e je yago fun mi ma se idajo owo fun awon yewu ti an ba fi esun kan ile ise olopa nbe nbe ti o gbe won ri ile ejo
1: bene
0: won ni ogun ojo la kan eni odun 25 ti oruko re nje Ibrahim Mbaya ti opo eyan mo se IB lawon ori itakun aye lujara gbogbo bi talaworan ibanidore lotun lo si ona ni ati ge ojo la re kuru bayi bi won ti ran lo sorun are ma bo ni fanan fanshu lati pase awon akegbe re ti won jo je akeko pelu bi won ti fi esun kan wi pe o je ero bara eni soro iPhone 12 iyan ni ikile plateau ni Lujos arakunrin yi gege bi le se olopa ni ipinle ti plateau bi won ti pe oruko re ni Mbaya ona ni agbe lo o si ile iwosan ti ikoso isegun ti Unijos iyan university Jos University Teaching Hospital bele yi ti won gbe lo lojo kendelogbon osu keje lati pase awon odo kan sugbon nigba ti won de be awon dokita ti n be lenu ise lowo lowo nibe won ni kuwule nilo wipe won jan patamo o eni won gbe wa eleko orun ti polowo ilekun ajile orun si ti si fun won ni emi ti bo lenu e lati pase aluki eleyi ti won fi kan to si ran lo sorun are ma bo ni fanan fanshu amale ise olopa lojo aje mandi ana ni soro wipe awon afurasi meta ototo ona ni owo ti te bayi bi won ti lowo lori bi won ti ran Ibrahim Baya lo sonu are mabo ti won si lowo ninu isele to di gbankan gbe ati pe o igbiyanju lo lowo o pelu ona lati mu awon afurasi to ku eleyi ti won ti na papa bura koda agbarijopo egbe awon akeko the National Association of Nigerian Students awon abu enu ateluru isele yi ti won si sapejuwe re gege bi eyi to buruku ju jai ti o ye ko ma sele ni awujo omoniya nibi ti olajude lọwọlọwọ yi yato si pe Mbaya eni to la fojusun rere fun ara re lọjọ lamani to si n sise to won ni awon eleyi model ni eni ti won ma lo gege bi awon alayaworan lọtun ati losi ka ko so si ni lọrun ko duro regi ka fi se yanga lọtun ati losi ka yo si ko je won lawon nkan loniranran lawon eyan ma si o koda lori awon oju opo owe loniranran o na ni won tin ri ngba ti won salaye iru eyan to je won ni ojo ni wa pele ati pe iru isele to sele yi o je yi to buruku ju jai lori wipe won fi esun kan Mbaya ti won si fi bere si ni dapo ladagibo ti emi fi gbabe bo lenu re awon mo orile de Nigeria bayi won ti wan beri fun idajo ododo ko bere sini lalewu lori awon afurasi ti owo tite won ni kilo de aji ero bare ni soro se wa di ntan gba emi lenu ru eni be kilo sele gan won ni ni bayo justice for Ibrahim IB ona ni won gbodo ma pepe fun elomi ti o won o soro ti won poruko re ni Mr. Underscore Trust lori ati ayelujara salaye o wipe iru isele to sele yi ipere o si akata won ti agbara nbe lagbarin odo won leka le se leto aborile de Nigeria lakan ma ti je ki iku ti mbaya ko kan lo be lasan lai fi iru awon eyan be jofin ha
1: olagbara
0: olohun lawa o
1: Ami.
0: Ma je ki aku fun otayo.
1: Ami ase.
0: Ma si je ki emi wa bo nigba ti ogo wa yo ma ta.
1: Ami.
0: Iseda yo ma wa pelu wa.
1: Ami ase Edumare. Ode yin eyan wa ni atare jara ni agbaye agbe osuba kare fun yin. Ero mo ikoni ti omo luabi loju opo Facebook ni tona / FM 105.5 Ibadan. E like, e love, e share, comment yin. E je ki yen ki o ma gbera. Wayi lati beje lo sengere so le tabile ile ejo e to je ti magistrate ti kale re wa ni pele Ekiti won ni ile ejo ohun o lo fi di kale si lo Adre Ekiti to je olulu fun ipele Ekiti lasiko ti gbejo re ohun waye won ni enikan eleyi to na je omo egbe oselo ti APC koda o tun je olodije sipo ti gomina nibe abi Mbola Jumoke Olawumi won ni saju tele o edajo kan tele tele ri e to fun ni anfani pe oda egbo ni duro re won lo na ni adajo se be to si wogile latari asan ti a fe kan bi pe o se be lilu awon eyan jibiti lati ayelujara ati dudu kuku laja eku me enikan to so pe ohun o ri po npo ni o ohun o ri po se be ohun yo ni sa won ni eja mo pe onito ohun tin dudu kuku laja ku mo o na ni a fi oruko re lede o gege bi yemi si folowe nigba ti won tesi waju lasiko igbejo reun e tun waye ni Adu Ekiti ni ojo iketa le ni ogun osu keje odun ta wa nibe won ni abilere wi pe oje bi abo wa je bi o won ni sugbosa nigba ti o se alaye oro re lasiko igbejo re akoko to koko waye nu won lo dan lohun pe oluwa un ohun oje bi pelu atotonu pelu won ni ejemo pe nigba ti adajo to wa se agbeyewo awon esun ati awon eri ma jemini show ni adajo wa ri wi pe o se be kini ohun sapa kan jamo won ni enikan o tun jo sise leto abo lopa ti mo jo ri jojo ba ile ejo yen Samson Osobo nigba to won o salaye pe oluwa mi o oluwa mi ohun ti olujejo yi so baba iro ni jebe o ni oluwa mi ohun o faramo tin so be ni ebe lati le gba oni duro reun o n se be gbogbo ara pata ona lo nfitako irofe bebe won lo se alaye pe ewo oluwa mi o e ri gbogbo ebe tin be nwaju yin bayi baba nla aro ni iran paro funro iran lori iro iro jamoro ni oni ewo oluwa mi eyin eye awon akosile gbogbo eleyi ti a fi esun re kan wa akoko na ka ma aro epe e pe ina se be ladugo yin
0: epe tanspoir
1: won ni ka ma ro epe
0: elenu elepe sewere
1: elepe sewere ni elekeji bi re o oni se mo ka mo dukuku laja mo ni en tin lo jeje njeje re te nbu oni eyin na oluwa mi o wa nbe o ko wa tan sibe on oluwa temi o eni eleni to da ke jeje adake ti ofohun oni eje mo wi pe awon wa buku ati awon esun buku won ka bana re loju aye mo to nba je oni ewo oluwa mi won fe ba lo kojo won fe ba loju je ni oni ewo oluwa temi o e je ki ofin orilede yin kon ko se ise owo re won ni leyin ti agbejoro eyin o to nsoro ati o se leto abo lopa to mojo orijejo ba ile ejo na ni nta ko bi gba oniduro olujejo re o won sugbon gba ti adajo igbejo re na eyin adajo gba ti magistrate Abayomi Adeosun won se alaye pe ki lo sele eni ta fesun kan da ki lo de ko wa siwaju ile ejo loni ni won ni an wo tun lo be ni an wo si na won ni pe olujejo komo to pada wa si iwaju ile ejo lasiko eyin ti an ti ka ebe re tan nje kini o sele won ni adajo so fun agbejoro re pe eni to duro fun a ri ko wa siwaju ile ejo a ni fun ni lana gbigbo ni duro re o ajẹ wipe ko wa be ko duro be bo ba di ojo iketa din ni ogun osu kejo odun ta wa nibe e pada wa si waju ile ejo nigba ta wa fi ori oro re so bi kan sugbon duro to nduro to nbebe fun en to fe gbonduro fun ko si ni waju ile ejo a le ejo lo nte be oni yan ba sugbejo won waju di osu kejo odun ti a wa nbe
0: oluwa de sibo ni se ka mo kebu lo
1: shanie
0: okay ya je ka ni so nibe kasi tun ma tesi waju papa julo lori awon aroyin gbankogbi loni ranran eleyi ti osele eje wo isele gbankogbi to sele gege bo ti waye lana ode yi latari ilegbe awon akeko kan ti won pe ni Elite 5 Star Lodge to nbe ni amaopoka amaopala ni egbe ile eko gbogbo ni se ti ijoba apapo Federal Polytechnic to nbe ni oko iyen ni ijoba bile ti ariwa ti orumba ni ipele Anambra ile alaja meta yi to dederi lole to si ku eyo kodondo loke won ni eyi bi gbankogbi latari bi eyo meji bi emi ti bo lenu won ni fona fashu ha iyen meta mi won ni won pada ri won dola kuo ninu isele ijamba ile yi koda won ni ile na to ni yara ogota 60 room lo asale ojo isimi Sunday lo so awon olugbe agbegbe un ati awon eyan ti nbe nibe sinu ila yi lo lai maye onka awon eyan ti nbe nibe papa ti opo won ti won je akeko ti won si ha sinu leun titiri gba ti awon osise adola mi ti won fi de o be si ni won salaye lati pase nikan ti isele na to soju re oni sadede o inile na lo le si koda enikan ti ohun je olugbe ifioma to se alaye oni aruwo inla won ma dede gbo aruwo kan to ni agbara inla won dede gbo o ko to di wipe ile na dede lo le si leyin ebe awon osi gbo nkan kan mo won ni eyi bi bi awon eyan ti won wa ni agbegbe yi bi won si bere si ni ku aya soke wipe iseda o ikunle abiamo o awon omo olomo wa nu leyi awon eyan benbe eyin osise adola mi talago etete atara shasha won bere si ni pe awon osise to je tele tu abo ati awon osise adola mi won ni awon ajo ti alagbele bupupa Nigeria Red Cross Society yeah ajo tin down si isele pajawiri to je ti joba apapo National Emergency Management Agency be na lo tun kan ti aka won ni ipele ti Anambra Anambra State Emergency Management Agency ile ise panapana ile ise olopa awon osise leto abo gan lo tin nanran lo ro kutukutu na ti sare debe o ni arin gajin na ni won ti bere gbianju lati ma dola awon eyan nbe koda awon irinse to je ti onitimotimo to ni pagidi heavy duty excavator te eyan fi le fa nkan kuro nibi to ba wu ko wu ode won ni agbede o lati gbianju ati ko awon eyan ko labe eleyi ama pelu ebe na nigba ti o fi di bi nkan bi owa go meje oku iseju marun lowo asale won ti dola awon eyan o be si ni awon eyan meji okunrin kan eleyi ti won ni ohun na ba isele na lo ati elomi na to na pada dagbere faye lori re koda ni ti se akowe adele aludari agba ni eka ile ise to ndan si isele pajawiri ni ipele ti Anambra odidi omega ona fidi e mole wipe won ti ri awon eyan meji be jade loku o ama awon eyan meta mi eleyi ti won farapa ninu re na won ti pada ri awon na gbe jade isele yi o je yi ti o bani ni okan je kedumare ko ma so ni ko si ma la wa o lori awon isele alabadi to le mu hila yi lo ati gbankogbi alagbara dani o
10: mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
11: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
10: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
11: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
12: so good together. My brother, are you saying Lafarge don't change name?
13: Yes, now. Lafarge Africa PLC don't transform. Come become HBM Nigeria PLC. The name don't change. But now still the same Ogbonge Cement and other building solutions company. We help build Third Mainland Bridge, National Assembly Complex, First and Second Niger Bridge, them, Cocoa House, National Theater, plus plenty of Jeteram construction for this week.

0: mo ti bere ko le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan ari kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: So, Ade Pomile, loruko ti epo nje.
1: Bẹẹni.
0: Nje je mo pe ilujumo fe loruko ta pe iyo. Awaye mama te loruko ti a pe omi Olorun bo ni je ka te lawujo egbe o.
1: Ami ami.
0: Ibo Olorun iba eniyan.
2: Iba o ajuba o.
0: Ibo na ti ato dile yi omo olugborogboro. Ibo Oluwo iba pe na. Iba Bolajuko kiki ti mi yin irin fun. Iba Igbimo Alase Radio Splash 105.5 FM ile fufun bala o felele nilo Ibadan. Akiyin akiyin eku ko le da ti gbogbo yin se. Tunde Olawowo na ni olotu eto yi. Agbo fe special Alase agba fun le ise wa. Olorun bo ni je ko baje lalai o. Bosun Alayande ina ni Olowo Odan studio manager. Baba ti sengere sori eto.
3: Olowo Odan.
0: Mo ki Ademola Olagbe njo baba Ibadan.
3: Don be yin.
0: Mo ki Arabirin Abiola Adekanbi Siliki Lady. Oun ni asoju awon obirin lori eto agbo ife special. Aja pe o wa ara ojo ti gbalẹ dedede apero BNI osun omo ti ajana oro alagbede ede mido mido lere shitu ile toba mi ko ti o se fotetu sebi Olorun oba lo nfun wa se
3: Olorun lo kapa
0: logo wa re te ba ti ngbo

0: The music of Hubert Ogunde Eko ina ni akori orin ti en gbo yi lati odo baba Hubert Ogunde ki baba ko ma je baba opo pataki lowo amulaga to mi duro loke enu alagba Akeem Opasola so 5 by 10 loja agbagi tutun new ife road ni badan ni won wa won ta be sheet pillow ati curtain ni oju ferese ati ti enu ona ati awon orisirisi eroja isele loso ti o won pupo ju nbe lodo alagba Akeem Opasola so 5 by 10 loja agbagi tutun new ife road nilu ibadan bakana alagba Akeem Opasola gbogbo awon kan ti o je mo rechargeable light ati touch light to se pe iyan le charge e ti o ma wulo lowo ale ati gbogbo orisirisi awon kan elo sele leso loniranran o wa pelu won ni so 5 by 10 lodo alagba Akeem Opasola Abe Tire and Motor Parts in between what in Star Tire ati gbogbo awon parts moto eroja moto ti dori engine oil gear oil power steering fluid gbogbo nkan to je mo epo ti oko ma nlo ati maruwa ni o ati okada gbogbo e wa ni Abe Tire and Motor Parts ni Olakunle bus stop Alao Akala Expressway ni ogangan ibi ti traffic light to ti man passi moto passi okada passi awon maruwa o wa nbe ka to de logudu ni apata nilu Ibadan Abe Tire Motor Parts Olakunle bus stop Alao Akala Express ta so yi won ta tire to je tokunbo ati ayanran to tuntun nene to si je be mi DJ eleri ra fun moto yin fun maruwa ati okada ti engun ka ma si gbagbe bakan na wipe Abe Tire Motor Parts to wa ni Olakunle bus stop nibi ti ina tin passi moto ka to de apata Nibadan ka to de logudu apata won tun ta orisirisi nkan bi jaki bi battery ati gbogbo awon eroja ti a fi ma tun moto se ti ma je ko dun wo dada gbogbo e wa nibe alaanu mekuna na ni won je o alagba biedun oladokun ni alase agba ile ise yi baba to ni irinu ise foga koda ilana ti gbalode technology won se nko awon odo lokunrin ati lobinrin won se le ma di tire la sese ma jaki tire kuro ni ese moto nitori na gbogbo eroja ti o je ki moto yin ma se daada tabi maruwa tabi okada gbogbo e lo wa nibe ke bi mo se so lekan orisirisi oil lo wa nbe engine oil ni o ati power steering fluid ni o hydraulic oil ni o gear oil gbogbo e lo wa nibe dawo lo bi ya okere Abe Tire Motor Parts Olakunle bus stop Alao Akala Expressway ka to de logudu Alao Akala Expressway ka to de logudu ni apata nilo Ibadan bakan na ki a ma gbagbe lati kan si awon baba wa ni Oluwa Woli Ruben Aikore Celestial Church of Christ Okerapada Parish ti gbogbo eyan mo si sele gospel number 49 Adeosun Zone 2 Apete ni Ibadan United States of Apete e se baba wa ina mi mimo yo ti bo ma tesiwaju laye yin o Woli Ruben Aikore Jesu a ma gbo ti yin na o
1: amen
0: bi eyin na bi e se ntiraka lakaka gbogbo awon nkan rere te fe o ma teyin lowo o
1: amen
0: ijo yin yo ma gboro si ni o Olorun ba yo si je ka fi ijoba orun sere je
2: amen loruko
0: Jesu okuto ife la fe lo bayi ṣugbọn ko to di pe a lo si oku to fe awon to fe pe wa le kan eyan meji la le mu ninu awon meji ton tin pe wa yen 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 0706 keji ilu oyinbo to n fi akoko awon obinrin ti n be ni Nigeria sofo to ma paro fun won mo mu e lo si America mo mu e lo si Canada mo mu e lo si UK
1: a ka se to wa lenu e lowo lowo bayi tin sele si won
0: e dako eyin obi ati alagbato anilo lati ma to awon mo wa sona o ko ma ba le le o
1: awon eleta awon aloyin lete
0: enikan ti wole hello Eka le ma o.
1: Hello.
0: Eka le ki loruko yin bo le wa? Ilu wo ni? Adugbo wo?
3: Adugbo Soka ni.
0: Ah, bo ni Soka la le isa.
3: Dada ni ko si wa la.
0: Ki le ri si oro yen? Se yin na ti inu nkan be yen ri.
3: Olorun o sanu wa.
0: Mi ba n bi
3: yin. Oro yen o lagbara gan, ki se bi to ti bere gangan ni yen. Eh, pe ngba se bere. Oju se awon obi lori awon omo ma olajo ti o tele aye o ti gbogbo wa ni papa wa
1: ti ro wa firi
3: ke soro kan le kan nigba ta wa ndagba je a se awon ti won se fun alafani lati ku lakata won o do mo to ba mari gan akata awon obi re ni o wa ti won moju to kini je mo gaji agbole mo ni si ko si
0: alagba
3: ti won la ko eru yawo nigba o fi owo ti ma ka di agbole si je won se nkeru yawo mo nisin
4: nipo
0: alagba se olaju la ma so pe o fa gbogbo e ni abi ife owo
3: olaju ni baba awon mo wa nisin gan ibi to laju de o ni bi ta ni ka pa lori won mo ti gba le won lorun ju mo ti wa dada se yi school na lo si ti bere
0: won so luwa re di alase ju
3: secondary school nisin o ti n wa bodi
0: abi
3: ibi ti gbogbo eti daru niyen to ile oro kan sa teri ase olorun naa ni o pada se ni ti role aye ba ti gbogbo kan ti o se le o mo se le olorun la wa
0: pe alagba ke to ku lori afefe kini awa baba mama awa obi ati alagbato ki la le se lori awon omo
3: tun o ti mo ati gbaye lati mo
1: ko mo ra
3: ju ti tan nu fi dagba ti mo fi mo wi pe ah nti n ba se yi ti o di so ti si mi se
1: ya to ba to ti kale
3: ba tan nu fi le tori iru en te so nisin to lo ko si pa pe yen te ni kan ba pe wi pe ah ti to fe se yi yo le yin o yo mu ton lo dan
4: ben
3: pe ko fe je ko won o sorire ko de awon obi gan won ni pe ko fe je awon mo sorire
4: ma
3: tori pe o si dan leko yen lati
1: pe
3: so awon obi wa ati kekere tomo yin o ti gbanju
1: ti o ti kale
3: ma to so na ti to no fi gbanju to ba gbanju ba yen ni o fi jori ajo aye re
0: e se gan e se
3: o mo damu wa
0: baba e ku la kaye o e se e ku atileyin wa o agbo fe special so eyin eyan wa mo tun kin le kan se eyin te wa lori ikani banidore agbaye Facebook eyin te wa ni TikTok aki eyin na o bi e se n fi ero okan yin sowo comment be se share ten love ti e de se gbogbo e te de like ba kan na e ku atileyin ni gbogbo gba so eyin eyan wa a lo si ipele oko to ife se ranti nkan ti a se ni ijejo sugbon ka to le lo sibe eye ka yanju awon to ti sanwo sile fun ipolowo oja kan tabi omiran yan gan ni koko eyan ba n gbeto kale ti o ba si ipolowo oja ko rajaja bo so alaide mana ko chapala roba abracadabra e se ti n bo wa

0: ejo ti opon sokan ni kotu loka ti ale oni ni ti arabirin yawo ile kan arabirin ologun iwu apoti eso pe oko re ogbeni woko ni ran apoti eso ti agbo ile gbe wiri adugbo ife dota ni ilu arifinla ko
1: oda olupejo da
2: oluwa mi mo nje o
1: Iwo ni yawo to gbe baale re wa si inu gbejo court loka lale ya bi.
2: Beni
1: Oluwa mi. Inu pe ni arabirin ologe wuwo apoti eso.
2: Beni Oluwa mi o.
1: Alagba olujejo da o.
0: Emi re Oluwa mi mo nje o.
1: Ah. Ogbeni owo ko niran apoti eso.
0: Beni.
1: Olupejo
2: Oluwa mi mo nje yin
1: ka lo gbe wa si kotu loka ti pe ki lo sele gan
2: oko mi ni mo gbe wa si kotu loka
1: oko re to joko yi
2: beni
1: o gbe wa si kotu loka ki lo se fun e
2: e se Oluwa mi awa mejeji ni kolajo ni kokoro yara lowo ko se ni kokoro awon to de nba
1: kokoro yara wo je ko ye mi gege bi adajo kotu loka
2: yara ile wa kokoro yara wa
1: ye matrimonial room yin ibi te johnson atoko yin
2: beni oluwa
1: abe nsun lo toto ni
2: rara o asun lo toto
1: kilo wa sele to fi gbe baale re wa si kotu oluka mu fe mo
2: e se oluwa mi o mo wa so mi sikuru ninu le ni mi mo bi to wa mu de bere lowo ko mi olohun o gbe ta lo wa gbe ohun nikan de lo nikoko re mi ase nikan la nikoko re
1: lowo oda ewo le se apoti eso
2: beni oluwa mi
1: ewo le npe ba na
2: awon jewelries
0: casket ti
2: beni awon gold
1: jewelry box ya ibi ti enko nkan isura si
2: beni
1: bi golu
2: beni
1: bi kituni
2: bi ago
1: bi ago
2: beni bi earring bi chain bi necklace beni
1: orun
2: beni mo beni mo ko
1: si chain ese
2: beni mi mo bi toko mi
1: to je olowo iyebiye le fi pe ni apoti eso
2: beni oluwa
1: kilo wa sele to fi wo baale re wa si kotu loka
2: e ma be lowo ko mi ko ba ngbe sile
1: kilo sele esun wo lo fi ko baale re mo fe mo
2: mi o fe si kan kan to se ni awon na gbe
1: ko ki lo se
2: awon na gbe apoti eso mi awon na gbe nipo na gbe si ko ba ni gbe sile
1: oda madam
2: oluwa mi mo njo
1: oge wuwo apoti eso
2: emi le nke
1: o si ma farabalẹ ko ma fi suru se oko re la ma nso yi lo ko sa nsoro laulau si ba ni re baun ini bo ni won ti se ru e se te ba kuro ni inu gbejo koto lo ka yi tan ki se le yin le jo nlo ni
2: ile na la jo lo ko kan ba mi ko ba mi gbe sile
1: re soro bi igba pe omo odo re ni abi
0: oko si ri
2: gbe ni ko sa ba mi gbe sile tori a mejeji na ni ko se ni awon ton ba wa gbe le
1: o da mama ologe wu wa apoti eso
2: se
1: o ti se wadi re daada
2: mo ti se mo ti se
1: ko to fidi e mule wi pe ba le re ohun lo gbe jewelry box se oko re wa je obirin to ni lo kan eso ara
2: o le lo ta
1: keti torun ati towa atese
2: se oko re
1: o ma wa lo gberu apoti eso beyen
2: oluwa mi o le lo ta
1: se ru nkan bayi so sele lati gba te ti fe ra yin ni sulokari
2: ojo kan na ni nkan ma nbere oluwa mi
0: o ti ga
2: ojo kan lo ma nbere
0: oye olohun
1: oda mo ti mo nbi eni pe so ti se ise iwadi finifini lori pe ta lo mu apoti eso yi
0: oluwa
1: so si lero pe baale re te ti n fe ara yin lati nkan bi ogoji odun seyin iru nkan beyin o sele ri
2: oluwa mi gbogbo awon ta jo n gbele gbogbo won ni mo le fi ogun won gba ori mo jeeri won ko se ni
1: to le gbe alagba olujejo
0: mo n je oluwa mi
1: owo ko niran apoti eso
0: won je yin oluwa mi
1: se ki se nkan abuku gba abuku olorombo iyawo yin ma so pe eyin te je olori ile won ni baale lonile onibode lo laafin iran kokoro lo ni kabujo korokoro ina ola yin gege bi baale eleyi olorun ba ko ni je ko dola nre yin
0: ami o adua to po ni won oloru ari o ye mi o
1: ki le fe fi apoti eso se
0: lai fo si aluku e olorun ja rogo ado
1: se yin le gbe looto
0: ki mo fe fi se se
2: ri
0: awon awadi to ye ko si
1: alagba baale ile se e mo bi ti apoti eso yi se mo bi to wa tele tele
3: inu yara ninu kini
1: se inu wardrobe lo wa eyin gan ti ma ri tele tele
3: be ni
1: kini oju yin tan yin lo sibe lati mo pe
3: awa mo ra lati ti eyin o si lati kekere ti o si mo ra lati gbata ti fera yo babo won ni en to lo fi agbalagba ara ko ilu o le fi de ko fi ewu ori san omi le ki wa ni mo wa de bi se o je nkan ti won ko bo ti awon mo se re ti ma ran wa le ko si wa di la ni
1: oda
3: oluwa ni won ti mo sa kiyesi ni pe a ma ri be olodun sa ma je ajenje ota
1: amen
3: tokunrin oba ti ni se lowo to je pe nu ile ni nwa ina lo ti ku gburu rede rede nre mi lara
1: ogbeni owo ko ni apoti eso seyin le gbe apoti eso yen
3: ki mo fe fi se ko si nkan kan ti mo fe fi se mo mo
1: o ye mi na lenu pe ina obirin ni ti se lo
3: eso
1: ki wa mo ri bi ti ba le leti raye ko ma ko nkan oso ara oso orun oso ese
3: gbogbo ti wa pa o ko yen da ka kiri
1: ha ko ye mi o to fi ari pe wa wo mi wa si kotu oluoka adoju ti ni obin ko lo gba ni alagba bo le se mo pe no wardrobe ni apoti eso yen
2: wa
3: se bi o le pa mi ki
1: mo oda je soro
3: se bi o le pa mi ki mo mo se bodo mi nkan wa a jo ngbe nu le mo ke be ni ma ko si o si lawon omo se ti ma ran wa le
1: ehe oda ibi ti mo lo gan ni yen
3: ola mo se ti ma ran wa le
1: se lo to ni yawo yin ma ran awon omo se re wa si ni lati wa si wardrobe
3: be
1: ni kokoro ni mo lowo
3: be ni te ba wa mo ja pa ja wi
2: ni o wo ni yara wa o leyin ko wo kitchen
3: soju window wo ja wa no
1: oda je soro jo se bi won ni awon omo to ran ni se pe ko wa mu kan ninu wardrobe
3: se
1: bi iwo na nu won fe mu kan to fe mu fun
3: ba lo de pa ja wi ti
1: won lo so fun won lo ma se
2: nu yara awon wo ni yara i mi
1: a to ni kokoro yara ati kokoro
2: Madam Oluwa mi mo jẹ
1: nkan ti
3: orore o
1: e nso nipa oko yin yi orore o ni poko die ka to
3: nkan buruku
2: Oluwa mi nso
1: tori emi o mo to mi fe fi
3: aha
1: kini egba owo egba orun egba ese ki lo fe fi se
3: mo nkan ko yin fe fi se
2: mi o ni se o le lo ta
3: ah
2: se o le lo ta
3: e wa ku ni ta obi odogo
1: e dako eyin ti e ntele igbejo igbejo koto luka ni ale yi se mo pe o ma n dun yan gan ti awo yan ba n pariwo to ninu ile pe oko ohun lo mu kini yi
3: o tun ni lati ri nta
1: oko ohun lo mu gba
3: madabu so bo
1: oko ohun lo mu awo oko ohun lo mu koko baba asasun e mo pe e ti n fi ere yi ba le yin lara nu ko da be kile ri tele ri toka si pe oko yin lo gbe apoti eso se mo te so sani ko to lo ka yi
3: oluwa mi mo kan kan na bo di mo fona ga oni
2: o se eni ti o ba ni kokoro yara so ma wole ni eni ti o ba ni kokoro ko jo ni so ma lo sibe ni
1: ogbeni owo ko ni ran apoti eso
3: je oluwa mi
1: eyin na ti fidi e mule wi pe o ma ran awon omo se re wa
3: si ni ran awon wale
1: ni opolopo igba
3: bo wa si kokoro le yen lo ki mo fe wa
1: wo le yin gan se mo
3: eh n bo je pe lenu bi jo meta yi se bo lowo mi ile mo njoko si boyo n tori bo ti wa n fi owo ara re si be je fun mi lo tu wi ara rife fi wo to ba mu to ya wa di pe mi mo gbe egba orun mo gbe egba ese ko ye mi o n si fo si aloku we
1: iwadi si n tesiwaju lori
3: awari dada ni eleyi bayi
1: so
3: iyoko bi file lori ko ma gbale won lo gbale omo mesan to bi
1: to ba di lojo mejo a se idajo igbejo kotu loka ise ya ma so pe olele ale o abare isia ara wa se o si danu bode ale gbogbo wa mole olofin oni je ko fo wa ni ran lai lai lawoya ajeku yare kaluku wa ikolaba akola atolaba bakana lafihan afiwahan sowo somo aiku baale oro oga koni je kon ri wa gani tawa imoba ajekile rin gbo wa luke pe onjo
3: ajama ju ijo ayo
1: oke ho nko
3: ajika ma wo iwe idunu iwa ayo
1: loruko bosun alayade olowo odan magic finger studio manager kusare jakete santa soma agbaka eku se takuntakun amoriri yin gan ese bosun alayade owo yin yo ma lo soke ko ni pada wale lase olohun
3: ora
1: ojo ti gbalẹ dedede apiroro bi eni o sun omo ti ajana oro alagbede edere ni waju yin Mr. Mido Mido lere shitu ati ma pade pelu ogo olorun to ba di ni ojo mejo lori eto ta pe ni
3: agbo fe
1: baba badan
3: ije
1: ka to ma lo ni
3: ije lori eto tita le ni arope atunrope da enu ope wo ni kan ola minjo ademola ni oko temi baba badan lo si ni kuduba iku dojo mejo
1: amen
2: abiola adekanbi ni oruko temi shalom
1: eyin eyan wa fokan bale o awon alejo ta ma ngbe wa lati ojo mejo lo eyin lo tun ma ri won pe ona tutu ona ara la tun fe gbe yo si ori afefe e se gan ko le ba dun na ni olorun bo ni je ko ba je
2: amen
1: to o dabo emo emo runko ye orore la osun e se ti en tele wa o

0: tún ti dé lásàlẹ̀ yìí. Ìyẹn sórí ètò yín ètò wa idán. Idán gẹ́gẹ́ leléyìí, eléyìí tó yàtọ̀ sí dọ́kídán. Ìròyìn eré ìdárayá lọ́kọ̀tún ni. Eléyìí tá a pe amọ̀ sí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5. Eléyìí tó kalẹ̀ sínú ọgbà ilé funfun Báláú lágbègbè Fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Àdùgbọ́gbọ́n akẹ́sí torí àti kó gbogbo ẹ̀dẹ́ lórí tuntun tuntun fún ìgbàládùn ẹ̀yìn tí a ní bàbá sọ nípa ìdọ́gọ̀gàn. A sì kó àná àtúndé padà láyọ̀ àti ní àlàáfíà. Táàdẹ̀ nígbàgbọ́ pé bá a ṣe dé lálàáfíà yẹn lábẹ́ yìí tí a náà lálàáfíà. Àlàáfíà ti yín ti wà òní di fíàfíà lógún Ọlọ́run. Bọ̀sọ́ aláyẹ̀dẹ́ ló máa jẹ́ kí ẹ láǹfààní láti jẹ́ pé kẹ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa lápá abẹ yẹn. Ọ̀gá wa Túndé Ọláwúwo lolóòtú ètò Alex Ferguson. Tìjání olóko dáná ló kọ mi. Olóko ilé tó ń dáná ìròyìn eré ìdárayá lórí afẹ́fẹ́ lédè Yorùbá tíantíà. Ẹ wò wá Facebook Splash 105.5 Ìbàdàn àbí ní TikTok àti Tìjání olóko dáná sport actor. C-Smile ó ti wọlé TikTok. Ṣé ẹ̀ tún gbàgbé báyìí koto ti káàṣì ẹ̀? Ààyè koto ti káàṣì ẹ̀ lásàlẹ̀ èèyàn kan tún máa jẹ 25,000. Lọ́la òde yìí ó ní pre-cashport káàṣì ẹ̀ at 2 years. Lọ́la òde yìí ṣẹ̀kẹ̀dúgbe owó lálàá àǹfààní àti pín lọ́la ká tó wá sọ ti ọjọ́ jímọ̀ gangan. Cashport káàṣì ẹ̀ at 2 years. 2 million la máa pín jọ yẹn. 2 million tá à ń sọ yìí kì í ṣe pé gbogbo owó tá à pín jọ yẹn nìkan 2 million o, ṣùgbọ́n owó tó ní kìmí jù 2 million èèyàn kankan máa jẹ 1 million. 500,000 wà, 200,000 wà. Àwọn eléyìí tí mo kà yìí ó yàtọ̀ sí 2 million o. Léyìí tó túmọ̀ sí pé gbogbo owó ọjọ́ yẹn lásán mílíọ̀nù tó kọjá 2 million ni o. Mo já ọ̀tán nù. Káwálé mi nìwọ ni látàsálẹ̀ wọn ó ti mọ yìnlẹ̀. *347 *100 for *1#. Bí nǹkan ṣe rí nù bá bá ń sọ nípa ti kóòdù káàṣì ẹ̀. Ogo mẹ́ta mẹ́ta ní mọ yìnlẹ̀ láti sìn. Kàǹfààní lè wà dáadáa láti gbẹnu sí káàṣì ẹ̀. Ó jẹ lálẹ́ yìí ó túmọ̀ sí pé ò lè jẹ lọ́la o. Ó tún wá tún jẹ lọ́la ò túmọ̀ sí pé ò lè jẹ lọ́jọ́ Thursday àbí lọ́jọ́ Jímọ̀. Wọ́n á jẹ káàṣì ẹ̀ lójoojúmọ́ kò sí wọ̀ ń bẹ̀. Bí nǹkan ṣe rí nù lọ́la ètò ta lọ ta géètì la wà. Lára Yomi Market ń géètì outside broadcast fún ti káàṣì ẹ̀ àti 2 years náà ni. Bí nǹkan ṣe rí lápá abẹ yẹn nìyẹn o. Ẹ jẹ́ abẹ́rẹ́ ni tó ní ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà NSA National Sports Committee Sports Commission òjé. National Sports Commission. Lábẹ́ alága wọn Malam Shehu Dikko ti jó di mímọ̀ pé ìlérí tí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ń ṣe fún àwọn agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ti Super Eagles ẹ ti gbàgbé àbí Super Falcons oje Super Falcons nígbà wọn gba ìdíje ti WAFCON eléyìí tó kọjá lọ yìí tí wọ́n ní agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan $100,000. Ìgbìmọ̀ olùkọ́ ni àwọn technical crew lọ́lọ́kun òjọ̀ kan $50,000. Wọ́n fún wọn ní ilé oníyàrá mẹ́ta 3-bedroom flat. Bákan náà ON gbogbo ẹ̀ nígbà náà. Wọ́n ti present gbogbo ìwé dọ́kúmẹ́ǹtì eléyìí tó báàkì gbogbo kinní ọ̀hún. Ti owó ni o àti ti ilé ni o. Ìyẹn lé ní. Bákan náà òun ni ẹni tó jẹ́ NFF General Secretary náà bẹ́ẹ̀ ìyẹn níbi tí wọ́n ti ń fi àwọn kinní ọ̀hún tí wọ́n ti ń gbé gbogbo òwe lé àwọn agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ti Super Falcons lọ́wọ́. Bákan náà ni wọ́n tún ṣe ìlérí fún wọn pé ìdíje WAFCON tí wọ́n tún gbá lọ́wọ́ yìí eléyìí tí wọ́n ń gbá lọ́wọ́ yìí gbogbo góò kọ̀ọ̀kan eléyìí tí ikọ̀ ti Super Falcons yẹn máa ń láǹfààní àti gbá wọlé nínú ìdíje ti WAFCON tí tó ti gbìnà yá yìí mọ́jà gbòò sí mbẹ̀. Owó góò kan $5,000 le to tun mo si pe gbogbo go ti won o mi lati bere dopin $5,000 ni go kan baba mi go baba lo mi go ti n lo bi 1000 5000 times 1000 no ile ti kun fofo nu ifigabaga ti n lo lowo laarin Nigeria ti Malawi unye idije ti Africa Cup of Nations tin lo lowo lorilede Morocco niyan o o ti wo iseju mokan le la dota 51 minutes bayi omi aye ododo ni waye lowo laarin Nigeria to orilede Malawi Malawi o ti wo mo Nigeria lowo pe nebo ni jo monu kini kankan Malawi mo ti yato bi nkan se ri lapa abeyan niyan bakana Francisca Odega agba bọọlu iko ti Super Falcons o ngba bọọlu fun iko ti Al Ittihad ati Osinachi Ohale le to ngba bọọlu fun iko ti Pachuca awon mejeji fitan bale o gege bi most decorated players ninu dije ti Wafcon agba bọọlu to kopa ninu Wafcon to poju pelu ba awon mejeji se wa si tournament eleyi elekefa leleyi Wafcon elekefa ele ti won lanfani ati wanu baba so nipa mama Francesca Odega ati mama Osinachi Ohale won le gbege si awon ni awon mejeji mefa mefa baba so nipa idije ti Wafcon bakana baba so nipa ti idije Commonwealth so ti play kaase ati sumo bi ati a ni pe ji ko to bo ti wule o mo lale yi o bo je lale yi o tumo si po le je kaase lola o ya to wa so idegbengbe lojo jimo ka se at 2 years na la celebrate lale yen kan ma gbenu si 25b ka le mi ni wo ni lata leyin ni yi ticket kangan meta mefa bi se mo yin nu nje lale kin tun je passport kin je 1 million sapo lasiko yi beyan ba ni 1 million lowo ifokan bale ni ifokan bale o ko dena gbogbo awon gbese to n sa fun lati joyo to n gbe nku le o ma gboju ile pe bo ni se ko sowo kankan ti mo je yin mo le elo n gbogbo owo ti mo je yin o je 145 mo je yin mo wa saki lati joyi o garasian bi nkan se ri lapa abe yen niyan o baba so nipa ti idije Commonwealth ele ti n lo lowo omo bibi orilede wa Nigeria ile ti n kopa ninu ere sisa ologorun mita ti n binu lowo intana gidi baba so nipa Kanyin Sola Ajayi Kanyin Sola Ajayi olumajagbo si nbe omo yin se daada o ipele ti semi final o lanfani ati leke pelu iseju ti o lo fa 9.94 seconds o na lo fi gbe igba oroke wo asekagba bayi o na ni omo ibi orilede wa Nigeria labala ti 100 meter lobirin ni o abala ti 100 meter lokunrin ni o to si seku ti o lanfani ati sunsowo waju fifo ashi ba mama ti jabo bakan na Nicholas Fakorede na mama o na ti jabo olu ebube ezechukwu awon na ti jabo won lanfani ati tesowo waju Rosemary Chukwu mana o na ti jabo Ajayi nikan loku fo orilede wa Nigeria ninu ere sisa ologorun mita Kanyin Sola Ajayi koda won lo fitan bale gan won ni lati odun 2006 ko ti si akopa lorilede wa Nigeria ele ti o lanfani lati se daada ninu ere sisa ti ologorun mita leyin olusoji fasuba ile ti o ni akole ni Melbourne 2006 to lanfani ati se daada to ni siva ko ti so mo na ile ti o jose lati orilede wa Nigeria nbi *347*1004*#. Kódì yẹn nìyẹn láti gbẹnu sí káàṣì ẹ ògo pò bá jẹ lálẹ yìí ó tún jẹ káṣpọọtì ọ sàmì oh Sami Abi e wo wa Facebook Splash 105.5 Ibadan tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor ni TikTok awon ti aya pa Facebook Isakunle abi se Isakunle si ni Olaniyi Thomas Amuda you stay si no Obgonas Abbas Asafa oda pe update si wa nipa ifigabaga Nigeria o ka wo bi nkan se nlo nbe bayi eh eh awon ti a ya pa Facebook gidi gan ni o baba nso nipa awon ti won fi data won wo wa ko easy yan ozu ko pa wo wale ko fowo si data ko wa ni data won fe fi ma wo iyan kan ah ko easy lasiko yi o lasiko to je je pe gbo data gan data 1 gigi jon ko kan kankan mo nisin ko kan kankan mo nisin gbo e ti o ti wonu ara won awon ti won si yapa alatani yu abdullah fizi na bembe adiola alade ogbeni olamile kan lati saki isola olasukanmi oye lakin daud akanmu aromodo mo iya oniru na bembe alaji giwa sherif akilapa ogonas agbara ponu wasiu abiodun oladoja azan ali utundex oladoso olalekan odeyemi omo kure wahala re po lori sesi eyin chesi ifigabaga te gba leni e tun concede for goals e concede for goals eyin te eyin te fi koju awon arsenal ni sa ta fe mu wo lu chesi pa aregbe feran mi aregbe sola awon ti an facebook assist bj oladoso olalekan star 347 star 100 for star 1 ash kodi ati gbenu se ka se enu sinide side ngba won safihan sabele ti na ben tiktok ngba won safihan baba ni opolopo ise won fi lo ohun awon club side bi kelomi igbese wa be ba gbase wa a mo fun yin 20 million pounds lododun a fun yin 15 million pounds a fun yin 17 million pounds sugbon won o gba nkankan toro un la foju sun pe ise orilede france yi o n la foju sun mu se ohun o se to lati gbase kankan gege bi sinede side gege bo se ji odi bi monu ajo uefa won ni igbese ti ajo fifa fe gbe latari pe won ni ajo fifa n wa en ti awon ti won le dokowo ninu dije fi eye agbaye ti won dokowo ti won ra ipin dokowo ninu world cup pe ajo fifa n wa third party fun idije fi eye agbaye pe be ba ile danru ewo awa o ku o nbe o gbogbo orilede ile europe na le fi ntaja awon agban yoku lo to won le gba world cup to po nto to sugbon melo nu won lo lawon agba bolu tawon eyan fe wo be ba ile gberu igbese be ajo uefa o fi world cup le e ma gba eyin atawon comebo kon kakafu ile adulawo e jo ma gba world cup lo e ba gba mewa le ranu yin wahala ti e wahala ti enu eyan kan o ba gba 15 o sumo ka won fi world cup le o ti ajo fifa ba ile gbe igbese pe won wa awon ti o dokowo nu dije fi eye agbaye ti o ra shares ninu world cup te gbe o gba ti world cup o ba ti fe waye bayi won mo ni ipin idokowo pe kini itabukun o tabukun world cup lai se team lai se football club won ti kede Roberto Mancini gege bi oluko ni agba oje orilede italo bayi igba ile keji ti o wa lele o ti sise gege bi oluko ni italo tele lodun 2018 si odun 2023 sugbon baba tun ti pada bayi leyin igba ti andre pilo ti won ni won le fohun sentie won ni sise pelu ile ise ile ti ri se gbenu si sport betting Claudio Ranieri oluko ni ko ti Leicester City tele o ni technical director bayi fo orilede italo leyin igba ti Paolo Maldini ohun atamugbalegbe Leonardo tawon ti kowe fise le pa won sise mo tian igbegbe agbabolu ti Real Madrid father everybody father anybody gbogbo eyin te n bu Madrid pe ko gba fe kugbafe nje je mo pe ni saa to tenubodo yi saa 2025 so 2026 owo ti Madrid pa wole o je 1.221 billion euro ni won pa wole o e n gbafe eye gan elomi o pa ilaji ko pa ilaji ti Madrid pa wole Madrid ni Santiago Bernabeu lasan owo ta won pa lori pe ticket ata won ti won fi Santiago Bernabeu ti o fi se polowo owo tin lo bi 363 million o la won pa wole ni Santiago le gbe gesi Madrid won so be o agbabolu kan wa ti mo ja yin to lana ah ni pe yi ko to ti cash e mo o *347*1004*1#. Come we say Gusalam, up my you. As you go to go you, as you go to go you, Lewai. Say in TFL of Igba, Champions League, Devi Babu Gwen, Lily. In Team Bella, you, T, Tonka, and you, my you. Ah, go then sign ye. Ah, in Walla, Ted, do you call nurses in your Juala, Ted, do you call lasses in law? Eh, Davi, ever boy, it is sign up, brother. As you go to go boy you, Umbo. Ba mi eni Olorun mo lati orilede Chicago ni Illinois baba ko ni baje fun yin logun Olorun baba o ni timu kankan baba timu to ba ti win ni baba n tele nti eni eleni o fe wahala Cristiano Romero ti iko Barcelona so lana yi pe owo to lohun fe mo gba ni o fa tawon fi party o agba bolu lowo eyin fun orilede Argentina ti n gba bolu fun iko ti Tottenham Hotspur omo yi ti so kankan pe wa so fun mi kilo de te so fun mi pe iye ti mo bere lowo yin ko si nle emi kan ro boya pe e kan lo idea pe e ja lo na ka pada wa emi ro boya pe nkan te lo niyan e so fun mi ni pe e le san iye ti mo fe mo gba yi pe ko si nle ohun se tan lati dinwo to n fe mo gba ko ti ma Barcelona ba le je ka won jo se ipade papo pe owo to n gba nkan to ti na must for buy ohun se tan lati dinku lati lonu kegbe agbabolu ti Barcelona ta ba nso nipa Cristiano Romero lo so be agbabolu fun iko ti Man City Josko Vardio won ti fe ise ti e loju dodun 2031 bakan na agbabolu to gba player of the tournament ninu dije fe ye agbaye Rodri ti sise abe o ti sise abe seyin gege bi nta gbonu sugbon sibe sibe Madrid lawon o gbe pelu si abe to seun ko wa mo gbadun lodo awon gbogbo agbo ti won ba se fun ko mo ko gbogbo ebo ni Santiago yo wa mo gbogbo awon o mu jade ya bodi Nigeria won mu wa lati won kan ki agbo fun bo o le gbadun bakan na jeje mo pe ati sumo bi ati yi ko to kaase o ku seju meji ta yi ko to ti kaase jeje mo pe nkan kan sele ninu dije fi eye agbaye kini to sele leyin igba ti orilede Argentina ti won fi ya je orilede England ti won le won jade ko won oko awon agba bolu ti orilede Argentina ti won gba bolu ninu dije EPL aya won wa nja pe awon ti da wahala le o England ta won na awon fans won gbo nkan kan o won le lo le awon kan lo dana sun gbogbo e nisin awon ti won gba bolu ni EPL ni o lara won lati re Alexis McAllister nu ke bi agba bolu ti Liverpool Lisandro Martinez inu kegbe agbabolu ti Manchester United. Bakan na won ni Enzo Fernandez na gbegbese sugbon I to wa la kole. Oni ti Lisandro Martinez won ati Alexis McAllister. Won ni won wo gbe English fans. Won gbo nana. Won le lo mo dana sun le awon pe awon gbabolu ni PL o. Awon gbabolu ni PL awon tun wa lo fi ya jaye England pe so yo lo be. Pe owo kan ni onikaloku won lati orilede ti lati orilede US ti an se gba World Cup won ni bo se na England tan bi lo final we so bayi lonikaloku ti n pe awon ile ise olosise alabo pe dakun mo ni di security ni o e ba ko security lo le mi to wa nbi bayi kankan mo koja lo kan mo koja bo kan mo koja lo kan mo koja bo inti eyin o fokan si o le lo sele baun kawon ara bi kan lo mo dana sun le awon kan mo jale kan mo fole kan ma fi aidunu won tori pe Argentina ja England in World Cup e dakun e ba wa elo le gba eye bayi ko si wahala e sa ba wa to gugu e papo won gbudo fi nkan kan se le awon o e gbudo ile ehun gbudo jona o ohun ni cash si nlo bi 1000 pounds inu le e dakun o Alexis McAllister won ati Lisandro Martinez won ni won arrange awon security private security kan ma le ba jamba won star 347 star 100 for star 1 hash ita gbo bayi ni pe Bradley Barcola ohun ati ko gbe agbabolu si Liverpool won ti yanju personal terms won ti yanju personal terms lati drapo meko Liverpool ani Liverpool setan lati san 140 million euro bayi e mo pe euro yato si pounds won ni Liverpool ni ohun 100 bayi ohun wa fi 40 si adon ohun so 110 bayi tani number yi 07 lo bere number yen 1273 lo pari number yi won ni Liverpool ni ohun so 110 bayi ohun fi 40 million si addons 20 million hello hello e ka le o
1: e ka le
0: splash fm lati npe yin ti jani oloko dana loko mi ki loko yin bule wa yi
1: ah best as the new are your friend o
0: lati
1: lata
0: pata gba ole ti play cash e
1: o di pe o
0: e ti je gan o
1: se o je mo je ni papa da ku lo re pe de won e to bere la le ni o
0: congratulations congratulations
1: ah
0: e ti je 25000 la le
1: ah e se o
0: e customer ke wa ma pe yin se gbo sa lalẹ isa re la won pe yin e mo jina si phone yin
1: ọjọ
0: wa bere bo won bere awon gan kan lowo yin bo wo yin o se teyin lowo o bi nkan se rinu Liverpool ni to ba gba champions league pela won awon o san 20 million fun iko bi agbabolu PSG to ba tun gba league awon o san 20 million o je 150 e si mo gbagbe pe iko ti PSG 170 million euro ni won bere lori Bradley Barcola ah ka ma wo ti Liverpool o sun se se bayi boya won o fi kun ni o boya iko PSG ni o di owo wale e ja mo se wele lapa bi titi ola temo lanfani ati pade diko layin de oju itere nu bo so alayin de lo je ke gbo wa dada lapa be yen oga wa Tunde Olawo Ololotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi Nigeria ati Malawi ti wo 66 minutes bayi Wafcon ti nlo lowo lorilede Morocco omi ayo dododo ni waye lowo bi nkan se rinu sisi gba mi ta tumo lanfani ati pade e se tem gbo ikoni splash fm e se o dabo

0: Christ.
1: Mo dupe te misa. Wa dupe ti e. E jo gbugbe yin omo Olorun. Wo mi o. Eke baba so mi do loro. Gege bi ase re. O ti ditalika ki e paphras ko le ba di Olorun. Bawo le yan meji o se jiya. Bo nje so se talika, temi no si to talika. Jesu, won ni o pada di Olorun bo ti e je pe o ditalika, bo ti e je pe Olorun ni ohun. Ki awa ta je otosi awa ta da Jesu imo awa ta wa lo da mo ta faye wa fun kaliba di

aji o di mimo fun pe odo re ni gbogbo isinmi wa esa o le sin jesu o le faye re fun o le gbe igbe aye wa mimo o si to nje oloro nu aye ai moye ese to so mo si ai moye ese to so mai ni ai moye ese to so mo kaye eyan mo da inu olohun o si dun si olohun o fe ko jiya enikan ni sawon apostle se won wa gbadun se won o mo ruku ti an ku o mo ye wahala ti an se ninu we John chapter 4 o ti da wa lohun verse 37 and 38 o ni awon kan lo sise awon kan ni o jere o ni awon kan won ti sise won se lala o ni e wo nu ise won lo mo ran yin lo e lo kere ohun ti eyin o sise fun lo ka John 4:37 ko to mo yi wasu pada lorun esa to ba si gbagbo po to si mo lo ojo bo run o re ni fijo enikan ni ta mo fijo o fijo lasaru ni o lo si ni laye ni mo toro nje ni ebi mo pa ni enu ona ni olowo ni ti mo lo toro gbogbo egbin aye ilori o de jobo run o enikan ni ki le wi yen o de jobo run bo ba pinu po mo lo si o de jobo run o si to si ti to nton o fi dorun na ni o le sise kan ti en ba ni o fi nkan mo nkan lasaru prefer ko lo mo toro o prefer ko duo lenu ona ah ala kaga abraham o si fe ru aye be o ni o le make e laye ko won tun make e ni jobo run gbogbo aye ti abraham gbe aye olola ni aye oloro ni aye oni aye re nitumo daada igba si tun de jobo run baba ni abraham lorun baba si tun ni laye esa e pawada ai moye wasu telomi omo wasu ti omo tumo tin so jade lenu o kan sori po fe kawon eyan o le downgrade enikan ko le ba wasu enikan je ko le tu enikan ka omo wasu to ba mo nteyan oba si mo ni omo ajanu we ki bu yan je e bi owo lori gbogbo eyan omo olohun eyan omo olohun te mo pe e make e laye e to make e de jobo run wa dide nle bi owo yen lori e menu amina shahaladus genomic webohaladus ataya agbara atase agbara atase ti mo de eyan tayo ni aye ti mo tun de eyan make e daye ti nbo oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus Christ esa o le ni oro lai lu jibiti o le ni oro lai gbowo enikeni mo ti e o le make e lai lu aye deru awon to sori resi tun wa eh bibeli so wi pe emi ni oluwa I am the Lord thy God who giveth thee emi mo fun ni agbara lati ni oro Deuteronomy chapter 8 verse 18 ki e le ba fi di majemu ti mo da fun awon baba yin mule ejo gbogbo eyan omo olohun e sare ba mi bu omi tintini omi die te le mu tan de di omi to le mu tan enikan lo si a le bayi emi oluwa lo so testimony to ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi gbogbo eyan le gbagbo but eyin te ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi iranse olohun kan ni o ti se olohun kan leleyi ejo e sare ba mi bu omi die e ba mu omi tintini to le mu de to le mu tan mo jojun to le mu tan le kan na lo o si gbe mi ni won bo

0: gbogbo eyin omo Olorun oda gbogbo eyin mama e je bi question kan gbogbo eyin baba e je bi oni question kan bawo lo se feel bawo ninu yo se ri ko je pe iya to je baby se po nigba to ndagba be ni ke bi o se tun pa awon omo re e jo sa mo fe ki gbogbo eyin ara ile o ba mi down bo lo se feel iru school to lo bo se mo fe se iru emi ngba mo bere school aye mi mi wo bata lo school mi ni bata sokoto mi bayi lo se yandi mo mo toju mi ri mi to ni gbadu aru e fun aye awon omo mi fura mi mo mo kiri oja ti ma fi sponsor ara mi o si ri oyo le ko ye ko ri be fa awon omo mi ti n ba je obi gidi bawo ni jesu olugba lo se farada iya gbelebu ti won kan ma gbelebu ti won si fi ya je ti won na ti eyin re dabi eran tutu e sa pastor egbo ko wa je gbogbo awon to tun ji omo re iru aye ti e na won tun gbe no in be ninu wi asiri mi eyan meji ogbodo jiya kan na ninu wi asiri mo ko si two people must never suffer the same thing it is impossible impossible ko se se on lo fi je pe e farabale ke yi wasu yin pada eyan le make e laye ko tun make e dorun eyan le sin jesu ninu aye yi pelu oro o me ai mo ya won omo olorun ai mo ya won loro to je pe won se bi won lorun apadi bi joseph aramati oba ni ti oba ni ibi ti won sin jesu si ha esin oba po aisha to ba se wi pe awon ti an tele jesu fun o bibeli so nipa susanna ati joanna ninu we luke chapter 8 ti won oba ni oro mama a se kankan ni ola mo fe so tele si omi to nbe lowo yin e gbe pade mi lori facebook enikan ni ah bo ni mo se wa fe se mo fe kan kan si ni mo fe fi oda ma fun yin nkan kan teyin na le ka ti to ba ni phone to wa sori facebook sugun mi o mi pe to ba pa wa mu o sweri o mi ti po lo mi lasan ola won ni ka wo glove emi mo gbo mo si ni ka won eyan gbe cream won lowo and isin meji la se ni ola ikan ninu new auditorium yan waye ni ago mejo abo igba ti o ba fi di owo ago mokan labo iyan wa liye yo wa le elekeji o bere ni ago merin ni old auditorium mo ri igi kan to ni eso kan emi oluwa fi han mi nigba mo wa Canada last week ninu church wa nbe ye ka sanemo ni amanaka lati woro de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen esa omi te gbe lowo mo fe so tele si iyen dola isin yen dola e wa glove enikan ni kini je glove ibowo mo to ti bere nipa towo niyan ko to di pa bere anointing service nigba ti oba ya olufe bo se n gbo mi dandan lose ko to kanle wa so eri in the name of Jesus e won ti mama ifi si di oro ki nkan wole be bo ti e je poro n gbon mi
1: good afternoon sir aku simi oni sir aku se oluwa oluwa o sagbara odotun sa omo ojo yin lori afefe lati ilu kodova onun soro yin o sele pe mo ma n gbo program yin tele lati 2017-2018 ni mo ma n gbo program yin lori radio nigba yen sugbon o sele pe o ni inu kan to n da otamulamu te pe igba tinu iba ti bere ma do hospital ki n to pada o sele pe ni 2018 yen mo wa gba yin ni church en dawon alejo nu gba te wa bo sita me se pade mi niyen mo wa sa e wa gbo wole me gbadura fun mi e wa ni ki n ra omi bottle water pe ki n lo fun 9 days ki mo fun pe mi ni gburu e ma e de sadura fun mi bo fun iyalenu mi gba ti mo ma dele njo yen ti mo salaye fun won mi pe yin ti mo ba bo niyo o lo re won kan to wa won wa ni njo na won wa so fun won mo wa so lojumo ore won won face wi pe awon pastor yen ni won lo ni o kini kan kan kan gbogbo nta ma gbo lori radio o fake ni nkan kan o so confuse me o wa so pe won ni onisegun kan o lore ore ohun kan wa to to gbona to se kini olosun ni pe ko hun wa lobe
0: se gbaye se ngbo abe ti sun gbogbo eyin omo olohun e gbo nti sister yi kokko so o ni mo ni ko won lo ra omi mo kan ni ki n so fun ola le mi o ni ora omi mo kan ni o bomi ni ni gbogbo bi te ba ti n gbo mi kakakiri agbalaye please omi die to le damu tan awon ko gbe gbogbo mi to in to daju ni pe ko gbe pade mi lori facebook odekunle epaphras lori youtube odekunle epaphras ni tiktok odekunle epaphras lori youtube ati lori Facebook ba yen laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live mi si ba yen church egbo le beni kan ba nbo church to ro pe pafura ni iraye re mi lo opportunity ati mo ba yen church to saye so beni kan ba nbo setinu endu fake ni yo fowo emuti ni please iyen lo be e wa gbo nti ya yen so kale ibi ileru ti ba mi woni ore awon so fun awon pe awon testimony ten bo bo yaro ni ati pe awon pastor yen so ogun sugbon mo obirin kan ologun kan ibi ti a ti gbe omo ra niye kin lo de tawon eyan le ronu pada won le nikan so ogun oba ti e jogun yo koko down ko to di pe won to mu o lo sodo ologun aye ito oba sora ti won e so de legbe ti won e mama mu o ko ni bi imole won ti ni method ti o fi ma se bibeli ni egbon bi ejo e si si oniwa tutu bi adaba ko si eni to go bi agutan e won ti won raso si leti mi riwe ri laye won mu opo lodo ologun won to mu lodo ologun mi egbon ni so ogun wa sise e ji agbo bi sister isi soro kale
1: fiyan lenu mi gba ta debe ba se ko si lati igba yen niyan iyen gba gbogbo wo owo wa mi ri iyato
0: otan ba ye se ri niyan pastor ko dide yo ni e ma da won ba da ti n pari we leun ma bo so si ti e awo lo yo won lo ni jobo ohun awon ewa su jobo ohun e gba bi ke joko si e ye tan won yan olufe bi won ba ntan iwo ni omo tan ra e iwo ni obo polo re soro in ti mo nko o ti jogun pe lo bomi in si gbowo kankan lo re e n ba be da ore ni bo ba ni ni bo ba si ni ko sentimeni kan abi lati jo ti won ti ma ni ki won do re pastor eyin te mo criticize so wo ti so lori e sa mo fe beere o e lo le ti dasi gbogbo eyin te mo so won mo gbowo re ni a se gbowo re di alara laro town iwo lo ku aisan ku airo e sa ni njo to ti n ki gbe pe won gbowo so wo ti e di e mi lo lo ba won dawo siri ibi ni e ti pe ra wa si pade mo ni aye awon eyan la bo je nso nkan fun eyin te ngbo mi nile esu ki fe ka won de re ko bo o gbogbo nti won mo sona ti won mo wona fun o oni bi won se daye re ru oni bi won se ko ba o oni bi won se ba se re je iwo ni ko gbon bi ejo ko si so ni wa tutu bi adaba e wa waye re nisin o ti nana danu ma mo ye odun to fi nana danu yen engineer
1: bi mo se n bayin bayin ni adogun ba ti bere bayi ogun ma tun lo hospital ma tun lo gba bere mama yira mole titi titi o ma ro mi fun bi ojo marun si ose kan ko to di po stop to ba tun wa lo leyin ose meji si o a tun bere abose kan a tun bere igi bi mo se ma n bayin niyan o ti wa je ko ti mota temi gan lara kolo ma je ki ara ni mimo so mo sa sele pe ni inu osu kefa yi mo ma n stroll lori facebook nkan kan be yen facebook mo saba ma n loju mo se ri mo ma gbo awon power adura orisirisi tawon ase olohun ma se bo tin ba ti kan awon adura yin te ma n gba ara mi ma n se bakan ati ijo yen bayi mo se n gbo program yin niyan o wa sele pe ni ijeta ijeta yi iyen ninu osu kefa yi ni mo bere si n gbo program yin pada iyen ni ijeta yi o wa sele pe inu buruku yen bo tun se bere sota mi niyan koda omi 77 te ma n se tosu keje yi o lo ma jeta koko ti ma koko ba yin se so emi na gbomi siwaju mo se abi be se n gbe prayer si emi na fi igbagbo gba bi o se dijeta ipinu won buruku yen to se bere sota mi o sa bere lati daji yen ni jo friday o bere lati daji de bi pe ota mi fe ku so o wa di osan ojo yen o ti wa lo si bi ago 12 lati daji to ti be iyemi wa so pe ah omi kan tan pe lo mi se mo se mo ma ni ni mo se lo gbe niyan mo se mu niyan mo se mu omi yen bayi borun se gbe mi lo niyan mi mo borun se gbe mi lo o mo sa gbe mi lo gba to to bi after 12 mo sun gba to ma to bi after 1 ni mo ji pada after 1 ti mo ji la ni 1 hour ti mo sun suru dabi pe mo ti sun bi 5 hours mo wa lala mo lala ri eyin gangan ni mo ri mo ri pe wa gbe omi dani ninu bottle water nla bottle water yen to bi gan mo ri pe wa gbe dani e wa se sinu cup e ni ki mu bi mo se mu niyan ai pe mo se taji niyan mo wa mo se taji mo feel pe mo se dide niyan ah mo mo pe ti niyan ba de ti ran mi beyen mi ki le jade ti ma se nko sugar ti fi pari emi ni le jade tori mi ki le rin mo se dide na ro niyan mo wa ri pe mo ma rin ara mi def ye inu nu yen ah mo we ki lo sele lati je ta yen daddy disin yi mi gburo nkan kan mo mo dupe lowo olohun inu mi dun gbogbo ojo pipe o pada se gbogbo nti inu yen fi se mi nisin mi ba si o ti podun 12 bayi tota mi ti ko si sugbon mo dupe lowo olohun pe lati je ta won wa ya mi lenu pe mi to ye pe ti mo yen ba bere sota mi ti o ba lu ojo marun ko ta mi fe oku ko ni lo ko tu to di pe yo tu fi ota mi lara bale yo tu pada wa sugbo mo dupe lowo na daddy e se oluwa o ma sagbara odo to e pe fun wa o
0: nice gbogbo eyin omo olohun ki lo gbo yi olohun mo je ko pe ko to yeyan olohun ti e se n to je pe sister yi n to la n ti won la koja ko se won le se ko to di poju won si pada eyin ayan fe ogun ti o mu ki enikeni o si olona o ni ba pade eke baba mi eri mi jade lo se yi I will share my testimony gbogbo eyin te n bo mi lori Facebook lowo lowo bayi ma te soju e emi odekunle Epaphras ma so eri mi lo se yi eri mi o jade lo se yi I will share my testimony this week in the name of Jesus I will share my testimony this week in the name of Jesus mo na wo si omi to gbe lowo lati nu studio agbara ko wonu e ase ko wonu e majemu ko wonu e edidi ko wonu e in the name of Jesus Christ se dede omi to le mu to lo bu yen Jesu lo mi ye eyin ayan fe e gbe omi pade mi ni ola to ba ti di 6:30 o odekunle Epaphras mo si be ni keni church ni ola cream te mo fi para ma pe nkan si ninu oju ere ni lagbara olohun oro la fi da ile aye e si fi glove e wo glove ibowo o le fi gbe dani enikan ni se mo ti di nurse ni o ti di nurse gbogbo eyin omo olohun mo wa be ke mu irubo ma si a testimony ida mewa ma si a testimony ore ma si a testimony oni mo fe ko fi support program please this is the secret behind it bibeli ni fifun a o si fifun yin pada eh iwo na da si se olohun yen bo su se ntan lo die die mu ida mewa ti ore ko fi support program eh wa ko si ore ma si a testimony account number church 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elele 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade kin to gbadura fun gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle ate won ti won mark wedding anniversary won loni eyin te mark birthday yin loni e kunle eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria ko fi o bi o mama ati baba ati brother ti sojo bi re ti mark ayajo ojo bi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesus ton je anu je won ra anu gba in jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
2: ni nisun olejo ara ntoka ni mewa re bo latodi orin ni abini bi o se fun wa o se Splash 105.5 FM your Washington ID radio Washington ID radio Splash Andy Kota radio 105.5 FM 105.5 FM Splash numero uno
3: You're listening to Splash 105.5 FM, where integrity meets innovation.
4: Here comes the African giant.
3: Sitting comfortably on the throne as Oyo State's number one radio station. Tune in and feel the vibes of excellence.